0: omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana. Mu budde buli Yesu yagamba Nikodemo nti Katonda ayinga okwagala ensi kyava ajuwa omwana we gwe yazaala omu buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afuna obulamu obutaggwaawo. Anti Katonda teyatuma mwana we mu nsi kugisinza musango wabula ensi okulokokera mu ye. Amukkiriza tigumusinga naye atamukkiriza nga gwamusinze dda, kubanga takkiriza linnya lya mwana omu yekka wa Katonda. Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku Sande eno eya Trinita omutuukirivu. Sande ewedde twakuza olunaku lwa Pentekooti, okukka oba okujja kwa Mwoyo Mutuukirivu eri abatume eri Ekereziya. Era olwaleero katukuza ekinyusi ky'okukkiriza kwaffe, ky'ekyamagero kino ekya Trinita omutuukirivu. Abantu bangi nga tulowooza ku kyamagero kino kituufu, okyowoozaako ng'ekyamagero ekisukkiridde okutegeera kwaffe era bwe kiri, n'ate era ky'ekyamagero kye tutambulyamu lunaku kwe kugamba bwe bulamu bwe tutambulyamu obwa Trinita omutuukirivu, era kwe kyoleka Katonda kyali naffe, kye kituyamba okumanya kye tuli eri Katonda. Mu vangiri gye tuwulidde olwaleero, Yesu ayogera ne Nikodemo n'amwoleka ebikulu eby'okukkiriza kwaffe, naddala ekimu ku bikulu nti Katonda yayinga okwagala ensi kyava agisindikira omwana we, nga bwe tuwulidde mu Yohana omuto ogwokusatu onyoyo kumi n'omukaaga. Jatwetegereze Yesu kyayogera wano. Tagamba nti Katonda wa amaanyi, Katonda wa buyinza, Katonda mulamuzi, Katonda ki akoze ekigambo kwagala, yayinga okwagala ensi. Era tusoma mu bbaluwa ya Pawulo, bbaluwa ya Yohana embereberye omutwe ogw'okuna olunyiriri lw'omunaana, Yohana akakasa nti Katonda kwagala, God is love, Deus caritas est. Era Papa Benedikto kumi n'omukaaga yawandiika ebbaluwa eri ensi yonna ng'ayongera okunnyonnyola ekigambo kino ensi yonna ekitegeere nti Katonda kwagala, God is love. Si kwe kugamba nti Katonda ebimu ku byakola kwagala, nedda lyerinnya lye eddala, kyekikula kye yennyini kwagala. Nga twagala okutegeera Katonda obulungi tumutegeera mu Trinita, tumutegeera mu kwagala kwe, nti essomo erisookera ddala lyetufuna mu kwagala kwa Katonda mu Trinita, Katonda omu mba persona abasatu, essomo liri nti Katonda tali yekka wabula akolera mu bumu obwo obw'abasatu ba persona ng'ate butuwa Katonda omu. Kwe kugamba nti Katonda okwagala kwe okutakoma yakwoleka ng'akwoleka mu paatiri yennyini, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, nti Katonda nga paatiri ayagala era okuviira ddala mu ntandikwa ayagala omwana we. Katonda yayinga okwagala ensi, mu kwagala okwo kyeyava agisindikira omwana we, n'omwana bw'atyo mu kwagala okwo n'azza okwagala okwo eri Kitaawe. Ate Mwoyo Mutuukirivu n'asiba endagaano eyo y'okwagala ng'agisiba n'olujegere olwo lwe tuyita olujegere oba endagaano ey'okwagala kwa Katonda. Bino byonna era nyinza okugamba nti bw'obirowoozaako oba oli awo byongera okukaluba, oba oli awo tebitegeereka bulungi, nga tulina okwongera okukkako wansi nti Trinita ono kyagala okutunnyonnyola oba okutukakasa nti ne mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo tulina kutunuulira mu bulamu bwa Katonda nti temuliimu kubeera yekka, loneliness, temuliimu kweyagaliza, selfishness, egoism, temuliimu competition, ani asinga, nga bwetera okubeera mu bulamu bwa bulijjo, wabula okwagala okukolera awamu. Tubalaba nti mukunula omuntu Katonda nga yagadde nnyo ensi, asindika omwana we ate nga twakuza ne Pentecoste nebawo okwongera okujjuza enseno amaanyi ge genyini nga ye moyo mutuukirivu nti mu bulamu bwaffe Katonda yatukola mu kifaananyi kye mu kwagala kwe ng'era tuyinza okugamba nti ekikula kyaffe ng'abantu Katonda kyagala tubeere ffenna kwe kutambulira mu bulamu obwawamu buli wolaba awantu awaliwo enjawukana buli wolaba awantu awaliwo division separation manya awo waliwo ekibulawo naddala kubidda ku nkolagana yaabwe ne Katonda kubanga Katonda atweyoleka mu kwagala ng'okwagala okusingira ddala ye Trinita omutuukirivu enkolagana y'abasatu bano paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu nga bakolera wamu naye ng'ekibasinga okukolera wamu kwagala era kye tulaba okwagala okwatuuka oba okwabatuusa n'okusindika omwana Mukama waffe Yesu Kristo ajje atunule ajje atufunire obulamu obutaggwaawo awo naffe bwe kyetukola kino kwakyoleka ekyo nti byonna bye tukola mu kusonyiwa abalala kiba kyoleka okwagala kuli okwa Katonda eyatusonyiwa ng'atusindikira omwana we okutufiiririra byonna bye tukola oba okuyamba abalala twoleka kiri Trinita omutuukirivu byonna bye tukola mu kuzimba obumu nga twerekereza nga tuwaayo obulamu bwaffe okulaba nga tuzimba amaka tuzimba parish tuzimba obumu ku mirimu bujjirako okuyiwa omusaayi ntegeeza bujjirako sacrifice bujjirako okukomerwa ku musaalaba bujjirako okufugirwa amalusu bujjirako okuteekebwa omuge gw'amagwa ku mutwe bujjirako ebintu bingi okubanga tusobola okuzimba obumu obwo abooluganda y'ensonga lwaki mu bino byonna byonna tutunulira ate omusaalaba gwe gwoleka Trinita omutuukirivu kikyali gwe gwoleka Katonda ddala kikyali ku mulamu bwaffe gwe gwoleka ekisa kye nga bwe tulidde mu ssomo erisoose nga Omukama agamba yeyoleka eri Musa namugamba nti Mukama Katonda waffe oyo atanyiga oba abawo kunyiga atajudde ekisa ndi Katonda ono nga atweyoleka si kitirowooza kwobulowooza wabula atweyoleka mu bulamu bwaffe naddala mu kisa atweyoleka mu bulamu bwaffe mu kwagala atweyoleka mu bulamu bwaffe nga tatusalira musango wabula ng'ayagala ekigendererwa nti Katonda ayinga okwagala ensi n'asindika omwana we omu bw'ati Mukama waffe Yesu Kristo abamukkiriza balokoke bafune obulamu obutaggwaawo kyekyo kyatuwagaza kyokka kye kyagala tubeere kyagala tutambuliremu awo nno tutunulire bujja akabonero akomusaawa ke mbadde njogerako ng'akabonero ak'obuwanguzi entabiro y'enkolagana eno eya Katonda paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu na buli mulundi bwe tukoowoola Mukama waffe Yesu Kristo omulundi bwe tukoowoola paatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu nga tukubako ne kw'omusaalaba katujjukize ekyamagayo kino ekikulu ekya Trinita omutuukirivu era kikaba kabeera nga bulijjo entandikwa ya buli kye tukola ate era n'enkomerero ya buli kye tukola atandika emmisa nga tukikomekkereza atandika essaala nga tukikomekkereza atandika omulimu nga tukikomekkereza nga tukoowoola amaanyi ga Trinita omutuukirivu gakke ku ffe ennaku zonna era njagala n'okubasabira omukisa ogwo gwe tusomye mu ssomo eryokubiri Pawulo mwe yawandiikira ab'Ekoliinti nti ennema y'Omukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okusekimu okwa mwoyo mutuukirivu beere nammwe mwenna.

0: Aboluganda tukunganye mu linnya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amina.
0: Ennima y'omukama Yesu Kristu, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna.
1: Naawe bibeere naawe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, omwanjuzi nga bwatulambise leero lunaku lukulu ddala mu Ekereziya. Nalo lunaku kwe tujjuukirira era ne twebuulirira ku kikuuno ekya Katonda Taata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Nga si bakatonda basatu wabula baperesona basatu abali mu Trinity Omutuukirivu. Twebaza nno Omukama olw'ekirabo eky'obulamu na byonna byatuyisizzaamu wiiki eno gye tuwunzika. Twongera okuyita mu kitambiro kino ekya Misa, essaala enkulu ddala, okumusitulira ebyo ebikyabuzeeko mu bulamu bwaffe, nga tumusaba ye mwennyini atuule mu nsonga zaffe. Naye nga tetunaweereza ssaala yaffe enkulu ddala ey'amakya g'olwaleero, tusooke twekube mu bifuba olw'ebyo bitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Wamma taleme kutusaasira na kusiima okuwanjaga kwaffe okwaleero. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange, tinyonoone nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mutakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala, kyemba neegali amali omutuukirivu.

0: Tusoma mu Yohana omutwe gwa kusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Mu budde buli, Yesu yagamba Nikodemo nti, Katonda yayinga okwagala ensi, kye yava agiwa omwana we gwe yazaala omu, buli amukkiriza aleme kuzikirira, naye afune obulamu obutaggwaawo. Anti Katonda tiyatuma mwana we mu nsi kugisingisa musango, wabula ensi okulokokera mu ye. Amukkiriza tigumusinga, naye atamukkiriza nga gwamusinze dda, kubanga takkiriza linnya lya mwana omu yekka owa Katonda. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okukuba omwaliro guno nga twebaza Omukama olwa byonna by'atukoledde naddala mu wiiki eno gye tuwunzika. Tetulema kusanyukira wamu na bonna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Nze nnokolayo mwannyinaze Zainabu Nansubuga Namubiru, nga naye muwuliriza waffe olunaku olw'eggulo yayanjudde mwana munne mbakadde be Kabawa. Munnaffe kulika nnyo kulikira ddala, ate na bonna oboolyawo betutannaba kutegeerako nga nabo babadde n'emikolo gy'egimu, bannaffe tusanyuse nnyo okuwulira nti nammwe eddaala eryo mulituuseeko ery'obuvunaanyizibwa. Twongera okubasabira emikisa gy'Omukama gibawerekere mu byonna, naddala mu nteekateeka eno feeza empya ey'obulamu bwammwe, byonna bibagendere bulungi. Abamu zaabadde embaga, abalala anniversaries mu bufumbo obutukuvu, oboolyawo n'obulamu obwo bunadde nno obusaseredooti. Bannaffe tubaagaliza emikisa gy'Omukama na byonna ebirungi bye muwulira nga bibugujja mu mitima gyammwe, tusaba kimu bituukirire. Tetuleme kujjukira abo abafunye ate okusoomoozebwa okw'enjawulo, ebyekanga ebya buli ngeri, omuli okulwaza, omuli okufiirwa. Tetulema na kujjukira bannaffe abaawunzise wiiki eno mu miranga nti twabirabye ku Terefayina ng'ebintu byabwe bikoonebwa. Bannaffe kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ate eri abo abaabuyonooneddwa ebintu byabwe, tusaba kimu abakuumaddembe, bakama baffe bakulembeze, muyambe ku bantu ba Katonda. Mubayambeko bwe baba ab'okusengulwa, basengulwe bateekebwe mu bitundu ate ebirala basobole okwezimba, tuleme kubaleka mu maziga na kukolima. Tubawe essuubi anti era kyekyo kye tweyamye nga tukutte ekitabo ekitukuvu okuweereza eggwanga lya Katonda okulizimba. Awo nno tulizimbe nga tuzimba omuntu omulamu, integral human development, kyekyo nnyaffe Ekereziya kyatukubiriza. Bakristu baganda bange, Sunday ewedde abajjukira twayambala langi myufu anti lwali lunaku lwa Pentekooti, kwe kujjukira amajja ga Mwoyo Mutuukirivu era amazaalibwa ga nnyaffe Ekereziya, the birth of the church. Era mu kwambala langi emyufu eyo, ki kye twebuulirirako ku lunaku olwo olwa Sunday ewedde? Nti Mwoyo Mutuukirivu nga ye muperesoni ow'okusatu owa Trinita yakka ku batume mu nnimi ez'omuliro, era abasajja n'abakazi abaali abantu aba bulijjo baafuuyirirwa mu ngeri ey'enjawulo ne batandika okwogera ennimi nga Mwoyo w'Omukama bwe yali abafuuyiridde. Era nga Mwoyo oyo mu kubafuuyirira era yabasindika bagende balangirire ebikuuno by'Omukama mu nsi. Ekyo nno kye twawulira Sunday ewedde. Sunday eno twambadde langi njeru wadde nga tuli mu budde obw'omwaka, kubanga olunaku lwa Pentekooti mu ntereeza y'Ekereziya lwe lunaku olukomekkereza ebikujjuko ebya Pasika. Era ku Monday ya weekend je tuwunzika twatandisa obuddo obw'omwaka omwaka a era mu buddo obw'omwaka twambala langi ya kiragala ng'ekikulu mu kyo kyekiriwa nyaffe ekeresi yayagala okutukubiriza okuba nti ekigambo kya Katonda bwe tukiwulira ne tukimuumuunyaamu mu bulamu bwaffe guwamu obulamu bwaffe bufuukira ddala bwa kiragala nga omuddo oba ng'ekimera ekiramu. Tukubamu akafaananyi ng'obadde n'olusuku lwo n'olutemeratemera n'oteekamu ekiriisana byonna ebitooke bino egaayi naye Mukama waffe ng'atwagadde nnyo katumukubemu ka surprise okumulaga nti tusiima. Bw'okeera ku makya ebitooke ebyo ne bikulaga kalangi aka pinki owulira otya ng'omulimi weesikamu. Singa ebitooke ebyo bikulaga kalangi aka bbulaaka aka no era weesikamu oba aka kyenvu lwaki? Kubanga mu ebitonde ebitooke ebisingira ddala obungi okulaga nti biramu birina kubeera bya kiragala. Awo nno naffe nnyaffe ekereziya tukubiriza obulamu bwaffe buleme kubeeramu ka pinki oba kamyufu oba kati wabula kiragala kwe kulaga obulamu obutuufu. Bwe budde nno buno obw'omwaka bwe twatandise n'ebbalaza ya wiikendi gye tuwunzika. Naye ate mu budde obwo obw'omwaka waliwo era ennaku enkulu bbiri ze tujaguza olwaleero nga lwe lwatulini nti omutuukirivu ate Sande jja nga lwe lw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku n'olukulu ddala lutuzaayo ku kwebuulirira ku kyamagero kino ekikusike ekya Katonda Taata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Omuntu wa bulijjo okuva ku kutondebwa kw'ensi kyabadde agezaako okunnyonnyoka naye nga takitegeeranga. Takitegeeranga naye ng'ate akatono k'ategeddeko kamumala bumazi okusigala nga ali mu wanda ng'ali mu kwewuunya. Ebyafaayo by'ekereziya bitulaga nti ne ba church fathers abaatusookawo abaddirira abatume nabo ekyamagero ekya Katonda Taata, Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu baagezaako okukimuumuunya okukitegeera nga bajjuliriza bajjajjaffe Abayisirayiri nabo kye baagezaako okukola nga kintu kye kimu okukinnyonnyoka. Naye olw'okuba nti kyamagero ekyamagero tosobola kukinnyonnyoka n'okitegeera lwa nsonga tekiringa nti emu bw'ogattako emu zibeera bbiri. Ekyamagero kyonna bw'onoga nti emu bw'ogattako emu kiyinza okubeera omunaana niweebuuza naye ate gujja kutya okubeera omunaana nga ate zandibadde bbiri? Tambawo ekyokulabirako. Ebyokulabirako bya mirundi ebiri eby'abatuukirivu nze be neenyumirizaamu nnyo. Omu ye Agostino Omutuukirivu. Agostino Omutuukirivu yawandiika n'ekitabo De Trinitate ng'ekitabo ekyo atunuulidde ekikuuno ekya Trinity Omutuukirivu. Agostino ono bye yawandiika bw'obyebuulirirako guwamma weewuunya amagezi g'omusajja ono naye ate ekiseera kyatuuka Katonda agwe n'eddalu nga tabitegeera nga yeesooza bwesooza. Kati olumu abagezaako okubaako kyayagala okunnyonnyoka ebyamuli mu bwongo ne bifuumuuka era kigambibwa nti mu kwesooza ennyo aba atambula ku lubalama lw'ennyanja nga genda byesooza byesooza byesooza byagezaako okunnyonnyoka tabitegeera naye ng'ate byategedde alaba tebimumala. Luba luli awo ng'asisinkana akalenzi akato kaali kasimye akatuli mu musenyo ku lubalama lw'ennyanja. Akatuli ako ke kaali kasimye ng'era abasinga abamu bye tutera okukola kaali kaddidde ekisonko ekisosonkole ekyamakovu nga kadduka emisinde kasena eri amazzi bwe kayiwa mu katuli kano. Kaakikola okumala akabanga nga nako bwe keesooza amazzi tegava eri mu gundi kujjula wano. Kigambibwa Agostino yayimirira bw'ati n'atunuulira akalenzi nga keesooza keesooza bwe kadduka emisinde bwe kongera bwe kayiwa amazzi bwe kayiwa amazzi. Chadachi bambi na akatubukidia na akagamba, mwana watu, chichicho ogeza kukwala. Kama ntingeza kukusene nyanje riyo na yona, njivomu katulika. None ye, biganye. Katibambi na akakakanya na akagamba, mwana gwe, techisobuka kubanga. Enkuya nja ya mazi gali, ngabu gatude wali. Tosobola gumwe nyini nyini. Kugase nangu kwa akasonka ako, no gateka mkatulika no. Akasonko katono nyo, atena akatuli mwe galo gateka. Kewasi nyene novu galo bu. Akatuli ako katono. Chija kutu walile miaka neri sibo. Era toli wangula. Chamwe unyisa. Tiakali nzika no kaimi na nekamu gama anti. Chengeze zako kukora. Chongambi ente chiso boke. Nawe chongeze zako kukora. Obunji bwa mazi gali. Bututa manyi. Nabunji bwa ago. Bwenka nankana echa magere cha Trinita. Choge zako kwefu mitili zako. Akatuli kano. Kendasi nyenobu galo, kenka nankana endowoza yobongo buo. Nchobongo buo buo notebusumula kweti kachama gero chidimu bunene buacho. Obongo buo buo butono tono, guomuntu obuntu, chosobolo kukula. Kwe kufuna yuko akatono tono, kadoza akatono. Gera kadoza kukensobodo kweti kamubusonko buo obuwa makovu. Akalenza kuruamba na nikabula. Agostino nalioka chitegeira. Nti ekitono tono chiyali ategeddeko ku Katonda Tata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutukirivu kyali kimala bumazi. Era nga mukumala kisigala kimuwa nnyonta okutambula ayongera okubanga yeefumiitiriza kwekyo. Kugamba mu lugendo lwaffe olw'ebyomwoyo, olugendo lwaffe luno, tufaanana ng'omwana agezaako okutambula. Bw'asimbula ekigere ekisooka, abazadde bamukubira mu ngalo. Nasembera nasike ekyokubiri, ne beyongera ye emabega nga bamukubira engalo. Bamuwanirira, weyongere maaso, sembera, sembera, ekivaamu omwana n'atandika okutambula. Naye ng'okutambula kw'omwana okwo tekutegeeza nti obulamu obuba bukoze eki, nti buba buwedde. Omutuukirivu owookubiri ye Mother Teresa w'e Calcutta. Mother Teresa w'e Calcutta yali munnaddiini nga wa mugwanga eri Albania. Na ye mirimu gye egy'obuweereza gyamusindika mu ggwanga erya Buyindi mu kitundu ekya Calcutta. Munnaffe ono emirimu gye yakola mu bakafiri, be twandiyisa bakafiri, abatawulirangako ku Katonda Tata, Katonda Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Ate mu kitundu nga ekitonde ekikazi kyali kiyisibwa bulala nnyo nga kitulugunyizibwa, nga tekissibwamu kitiibwa. Ate naddala abagwira, omukyala ono yakola omulimu naddala mu bantu, society bye yali ekasusa eri. Mu mukyala ono ne batandika okulaba ebikuuno by'Omukama. Mu ye ne balabamu omukono gw'Omukama, ne balabamu okwagala kwe. Bangi ne basenga Omukama. Kikwewuunyisa nti mu bye yayogeranga ebitabanga bingi, mu bye yayogeranga ne bye yakolanga, mu ngeri ye y'ekimpowooza simplicity, bangi basenga Omukama ne bamwagala. Era Mother Teresa bamulabanga ng'endabirwamu ey'Omukama. Era nga bangi bawulira akabugumu k'Omukama olw'okubeera naye, nga basanyufu bazibu. Naye kikwewuunyisa, bagamba nti mu myaka yali ayingira emyaka 7 n'agwa mu crisis, era n'ayagala n'okuleka obunnaddiini. Lwaki? Kubanga yawulira emptiness mu mutima gwe. Yatuuka ekiseera nga ye alaba ali mu guzikiza gungi nnyo, tategeera wa gy'alaga, naye nga byakola byonna wadde muli awulira ng'ali mu guzikiza, byakola byonna naye ate bisitula bangi ne basigala nga batendereza Katonda Tata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu. Nga ye kimuluma kiri ekintu kimu. Lwaki abantu bwe bandaba bongera okwagala Omukama n'okumusenga, naye ate nze mpulira enjala mpitirivu mu bulamu bwange, enjala ey'omwoyo? Ekyo kyamunyiga nnyo, kyamunakuwazanga nnyo. Bakristu baganda bange, katekisimu ey'abasooka n'ey'amasakaramentu fe abakuliridde mu myaka gye twasoma yalina ebibuuzo bino. Ani yakutonda n'akussa mu nsi? Ne tuddamu nti Katonda ye yantonda n'akola ki? N'anzisa mu nsi. Era katekisimu yemu ng'etubuuza Katonda kyeki? Ne tulyoka tuddamu nti Katonda gwe Mwoyo ogutuukiridde mu byonna, ye mutonzi w'eggulu n'ensi ye kabaka waki ye kabaka w'ebintu byonna. Katekisimu era ng'ebuuza Katonda ali ludda wa? Nti Katonda ali mu ggulu ne mu nsi ne buli wantu wonna. Nti okay. Oba Katonda ali mu ggulu ne mu nsi ne buli wantu wonna, ekitegeeza ne mu studio wano waali naye tetumulabako. Kati katekisimu ng'etubuuza ekitulobera okulaba Katonda kyeki? Nti ekitulobera okulaba Katonda kubanga Katonda mwoyo mwerere takola ki? Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Kyokka te katekisimu yeemu etugamba Katonda mwoyo mwerere ogwo agutalina mubiri yatutonda era alina kye yatutondera. Katonda ki kye yatutondera? Nti ekyatutonderwa ffenna kwe kumumanya, okumwagala, okumuweereza mu nsi n'okumutendereza ki? Ndi Katonda kye yatutondera ffenna kwe kumumanya, okumwagala, okumuweereza mu nsi n'okumutendereza emirembe gyonna. Kyokka era kye kiri kye tuwulidde nti Agostino omutuukirivu yagezaako okumanya Katonda era n'alemwa okumumanya mu bujjuvu bwe nga bw'ali. Era ne kimuwa entunnunsi mpitirivu nnyo mu bulamu bwe. Bannaddiini abasinga, kati njogera ku basaseredooti, kaŋŋambe bonna, okufuna obusaseredooti oba osomye essomo erya filozofiya n'erya tewolojiya, emyaka esatu gy'omala mu ttendekero ng'osoma filozofiya obeera mu kwebuuza ebibuuzo ebikambwe ebigumu ddala. Kyokka emyaka gy'omala nga osoma essomo erya tewolojiya omala emyaka ena, ate ng'egyo sigamba nti omazeeyo, wabula kakati ebeerawo omwapu, ebeera jjalibu, nga byogezaako okwemumuunya mu byebyo ebikusika ebikwata ku Katonda. Tewolojiya nga giva mu bigambo bibiri, tewos ne logos. Logos ye science. Science akwata ku bya Katonda. Emyaka emeka? Emyaka ena. Togenda kuwebwa obusaseredooti nga tosomye filozofiya na tewolojiya. Kikwewunyisa era ogenda okubimaliriza? Ng'era ono nagamba kimu nti Allahu Akbar, ti Katonda muki?
2: Munene.
0: Katonda munene. Omuyudaaya kyagamba Gadol Elohim, nti munene Katonda. Gadol Elohim, munene Katonda. Obolyawo Omusoga agamba nti Musengwa waife munene. Katonda munene nti tosobola kumumalayo. Tosobola kumukola ki?
3: Kumumalayo.
0: Kyekyo nno bakristu baganda bange, ekyamagero kye tugezaako okwebuulirirako olwaleero. Nti okumanyanga munene, ate asigala atuwaayo kadoza katuyamba okutegeera kikyali ekitonotono, ate ne kituwa essanyu erya nnamaddala mu bulamu bwaffe. Era Agostino oli gwe tukoonyeeko eyasisinkana akavubuka ne kamunnyonnyola nti kyogezaako kukola tolikitegeera, mwennyininnyini mu bigambo yagenda n'agamba nti si comprehendis nonest deus, bigambo bya Lulatini. Nti mu lugendo lwonna lwonna gwampuliriza na wali wano mu studio, mu lugendo lwonna lwonna lwonna olw'okugezaako okumanya Omukama, bw'olituuka kugamba nti mmutegedde, by'oliba otegedde oyo si Katonda. Si comprehendis nonest deus, byonna byonna by'olowooza nti kakati Katonda mumanyi, olwo lumanyi manyi olwo lwetulowooza nti no tululina, ate nasoma nnyo, ate nakola ki, nze muwanvu ennyo, nze mugagge. Mu malala ago bw'olirowooza nti Katonda omutegedde, ojja kuba tumutegedde kubanga Katonda tusobola okumunnyonnyola n'ebigambo bingi nnyo, olumu ebitaliimu na makulu, naye ate era y'omu asobola n'okunnyonnyoka n'ebigambo ebitonotono. Okumanyanga Katonda munene ategeerwa n'omwana omuntu ayavula. Era y'ensonga lwaki n'ennyimba nnyingi nnyo zikubiddwa ku Katonda nga zeebuulirira ku kikuuno kye, nina tusigala tugamba nga tuwunzika nti Allahu Akbar, Gadol Elohim, Musengwa waife munene. Ate abamu ne tuwunzika nga tugamba mu butuufu Katonda kwagala.
3: era wali Katonda we wabeera okwagala. Nze nja basaba Kristo baganda bange twebuulire ku ky'okulabirako kino ekituweereddwa ba Church Fathers bangi nnyo mu kugezaako okunnyonnyola ekikuuno ekya Trinita, okutugezaako naffe okukitegeera mu mbeera yaffe eya bulijjo. Ekifaananyi batuwa kya musana, mulaba enjuba. Enjuba eyo erina ebikuuno biri bibiri ebigyegattako, ng'ekikuuno ekimu kye kitangaala. Ekitangaala kituviira mu njuba. Era akokuba bwe kaba nga katonye bulungi nnyo ekiro ku makyakya kyawo ng'akaweebo kangi, abasinga tuddako kko wabweru n'olaba ekitangaala. Ate si kitangaala kyokka ekiva ku njuba, wabula tufuna n'akabugumu. Akabugumu ako kajja n'ekitangaala. Togenda kwawula njuba ku kitangaala n'akabugumu. Kyokka tekikwewuunyisa, bannaffe abagezezzaako okugenda ku mwezi na ludda wa bakugamba nti buli lw'osemberera enjuba ng'obunnyogovu bweyongera. Enjuba ebanga kugamba nti tommanyiira, sigalayo mu distance gyenakola ki? Gyennakuwa. Era mu distance eyo entuufu, bw'onoogivaamu n'osemberera enjuba, n'empewo gy'ossa tejja kusobola kubaawo, ojja kufa. Enjuba eba ekugamba tommanyiira, sigala mu distance gyenakola ki? Tonneemanyiiza nnyo, beera waliwo ojja okufunira obulamu. Kyokka ate bw'onootambula ne weeyongerayo okuva mu distance eyakuweebwa, ekitangaala ojja kukisubwa, n'akabugumu akaleetebwa enjuba ojja kukakola ki? Ojja kukasubwa. Mu kutambula kwaffe ebyo bye twetaaga, Omukama atuteeka mu distance entuufu, n'atuwa ekitangaala nga kitumala, n'atuwa n'akabugumu nga katumala. Ekyo tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero. Omusajja ono Nikodemos eyagenda ewa Yesu ekiro ng'awulidde akabugumu ako ak'enjawulo ak'okwagala kwa Katonda, yayagala okunnyonnyoka. Yesu n'alyoka amugamba ebigambo ebyo bye tuwulidde olwaleero. N'amugamba nti Katonda yayinga okwagala ensi, kyeyava agiwa omwana we gwe yazaala omu, buli amukkiriza aleme kuzikirira, naye afune obulamu obutaggwaawo. Ebigambo bino bikulu nnyo kubanga biva mu context n'obuwangwa, embeera eyaliwo ey'Abagereeki n'Abaroma abaali bakkiriza nti mu butuufu bakatonda gye bali. Naye ng'okusinziira ku ndowooza yaabwe ey'obudde obwo, baalaganga nti aa, Katonda gy'ali mutuukirivu nnyo, munene, naye enkolagana ye n'omuntu teriiwo. Yabanga endowooza y'omu budde obwo. Kakati nno Mukama waffe Yesu Kristo atunnyonnyola ng'ate n'erinnya yafuna erya Emmanuel, kitegeeza nti Katonda ali mu ffe, ye mwennyininnyini atunnyonnyola ng'atugamba nti ye Katonda gy'ali munene, Gador Elohim Allahu Akbar, gy'ali munene, naye ate mu bunene bwe asigadde nga alina interest eri omuntu gwe yatonda. Alina interest eri ebitonde bye yateeka ku nsi, nga n'ekisingira ddala obukulu kwe kutonda kw'omuntu. Tuyita mu kitambiro kino ekya Misa Bakristu baganda bange, bantu bakatonda ffenna, nga tusaba Omukama atuyambe okumutegeera, nga tutukuumya distance mwe yatuteeka, mwe tujja okufunira akabugumu ako ak'okwagala kwe, mwe tujja okufunira ekitangaala ekyo ekijja okumulisa embeera zaffe ez'obulamu n'emirimu gyaffe. Katonda oyo eyasigala ng'atwekisizza ate n'asigala ng'atwagala, ng'atuwa n'eddoozi etumala yokka yokka okumumanya, tumusaba nga tuyimiridde ku bitonotono ebyo tumumanyiiko, atuyambe tubituuse eri abalala, kubanga bangi nnyo abakyabulubuutira mu nzikiza nga n'omukwano gwe tebaguwulirangako, nga tebagumanyi, nga tebasobola kugwefaanaanyiriza. Ffe baayambye okugutegeera mu butene bwaffe, atufuula emikutu eginaatuusa okwagala kw'okwo eri abalala. Anti ye mission ya Sunday wedde gye twawulira nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini atugamba nti mugende mu mawanga gonna mulangirire ekigambo kya Katonda. Twongere okumusitulira obwetaavu bwaffe nga bwe tubunnyonnyodde mu kutandika, ate oboolyawo ebimu tetusobodde na kubyatula, ebimu tetubimanyi na kubimanya, naye ng'ate bikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Tusaba ekintu kimu kyayagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Omukama abeere nammwe. Katusituke tudemo okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda, nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, Omwana omwati owa Katonda, baatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo.
2: Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa ye teyatonderwa. Ye ne paati mu bwakatonda abeera mu ddala. Byonna mu byakolebwa. Olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Maliya omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomerera naye ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa. N'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku bwaddyo ogwa paati, alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era ow'obulamu, ava mu paati ne mwana, bwe tusinzaawo ne paati ne mwana, ne tumugulumiza kimu. Yayogera mbalanzi, nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu Katolika eyava mu batume, njatula batisimu emu ensonga ebibi, era nindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja.
3: Bakristu baganda bange, oluganda baagalwa, nga bwe tukuŋŋaanye mu kwebaza kwaffe kuno okutukuvu, twegayirire Katonda Kitaffe Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu atuweereye yennyini by'alaba ebitugasa era bye tusaanye okusaba. Mu ngeri ey'enjawulo tujjukira okusabira Kitaffe Omutukuvu Paapa Leo XIV, abasumba baffe, bannaddiini bonna n'abasomesa, wamu n'ekibiina kyabakkiriza ekyabakwasibwa okulabirira. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabire abakulembeze b'amawanga n'ebitundu byaffe byonna, bonna be bali nabo na bonna be bali nabo mu kuweereza abantu. Tukikusaba ayi Mukama. Tujjukire okusabira abo bonna abali mu ŋŋendo ne bwe twogerera, abasibe abali mu makomera ate n'abalwadde abali ku bitanda. Tukikusaba ayi Mukama. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu, yonna Omukama gy'atusisinkanyizza, Katonda Kitaffe atwongere okukkiriza okumwagala, okumutya n'okumuweereza obulungi. Tukikusaba ayi Mukama. Ku byetaago byaffe bino kabuli omu mu kasirise, ayanjulire Omukama ebyo ebimutudde ku mutima. Essaala zaffe zino na byonna ebitusigadde mu mitima tubyanjulira Omukama nga tuyita mu nnyaffe Biikira Maria, maama oyo atayabulira n'omu amwesiga. Yaba yanjula obwetaavu bwaffe buno eri omwana we Yesu, ffenna nga tusomera mu nti Biikira Maria ow'ekisa,
4: jjukira ng'obedda n'obwedda, tebawuliranga
3: nga wabeera bulijjo omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza.
4: Nange nno, ayi Biikira, ababiikira, n'abo nzirukidde gy'oli, nakwesiga bwe ntyo. Nzize gy'oli, neebuulize mu bigere byo, nga nkaaba olw'ebibi byange. Ayi nnyina w'ekigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo, ombe kye nkusaba. Amiina.
3: Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo, Mukama waffe.
4: Amiina.

0: ekyamagero ekyokukkiriza kale naayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba atugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi Mukama ekereziya wa buli enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo ow'14 omusumba waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ejo yakayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa ate naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okkugulumiza wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda Yosefu omutuukirivu bba abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo gwe Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga Mukama waffe bwe yatukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tusituliramu obwetaavu bwaffe mu ssaala eno ffenna nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe
0: obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuweereere emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo
1: gwekabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe
0: ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso gugazze kukkiriza kwekereziyawo kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala wawangala n'olamula emirembe n'emirembe
1: amiina
0: eddembe ly'omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna
1: nawe libeere naawe
0: ly'omwayagalize munne eddembe lya Kristo

Chiudiamo gli accenni e segni a fa mai, rei di sapienza, inclusi e magesi, insomma, che ne abbiamo bisogno, lui in balugambi rutia, thanksgiving of amazing grace, rua giudnam. Tutte le cuoque base, per un giubbenji, per tu funiva nanki, mui cieno. Oruale rua, nyafabikira maria, anga chali rezabe, ti omotuki, di pomoganda, we era, mwena, outlet of visitation, na bingo. Lero lunakuruwawe. Na ewa harukuzi za gulo. Nga tebagala kutata aganya. Uluwa trinto mutu ukirivu. Akati luli. Barukuzi za gulo. Edatu wabadeyo. Omukolo guwa kule mbeduwa. Muvika jeno namba bili wa Kampala. Monsinya Gerard Kalumba. Era ye mkulu wechifo cha Yezu Kabaka mu Kampala. Yabadeyo. So embere abo ete uwe ya tambude. Tuba kulisayo mwena babadeyo. Babadeyo anji. Kwaya ye nabingo yayimbye bulungi. Yayimbye bulungi. Era omukolo mwagwetegekera. Na ye nina comments zake. Nga bulijjo bwengende wantu neetegereza era ntula kumpi ne kwaya. Kati yabadde balanced bulungi nnyo. Maloboozi nga malungi nnyo. Voice production baagikola bulungi nnyo. Bakondakita balungi. Abantu bayimba bulungi amaloboozi gonna. Na ye. Bino byenna noti nze. Abe nabingo mbiwulira. Ate waliwo gundi Augustine nabingo. Owuliriza nnyo ate nga gw'omu ku bammemba ba kwaya nakulabye ng'oyimba. Kwaya. Kwaya zaffe. Twewale okukyamuukirira. Okukyamuukirira okwo kuvaamu kino. Wali okudigida mudigide nga muyimba. Naye obululu obususse. Olutandika oluyimba ne muyimba kolasi ne mujikuba wali muyingire ne mukuba obululu ne mwewulira nti tukikubye simanyi kuba wetubeera mu misa teba concert mu concert mwe mukolera ebyo ne mukuba obululu ne mukuba obululu ne mukomera ene ba misa tuba mu sala tuba mu kwegayirira tubanga abalina olwetumbu mu kuyimba tutademo olwetumbu ate kwaya kati nyingi neto sigenda nga ko mu lutikke rubaga nensanga nga abayimbi bakuba obululu toyinza genda Masaka mu misa abayimbi ne bakuba obululu tekiriyo in fact ina ndoza gundi era nagambye nteko okulaba ku music music director we as a father in the father ni kati gwa father Bwanika say father Bwanika. Then teko okulaba ku baalita wano Father John Bosco Katabaza ndi wano kumpi ne Father Richard Muwonge naye ntero mulaba ali ku St. Mbaga era y'omu ku batu kwasaganyizaako mu bino bye tubaddemu era bye tukyalimu ebyakabbinkano waalita gye tulina Father Mulala mwerabidde erinnya. Then kino kijja kugendako newa. Ewa kitaffe Ssaabasumba amale nakyo kyogerako. Nga bwe yayogera ku MTO n'ayogera ne ku uniform naye na kino kigenda genda kiyitiridde abakwaya kiyitiridde. Obululu ngenda bateeramuko ku nnyimba baziyimbye era nzirina kuba nabaddewo nga ndikoodinga. Naye eri yabadde mugifudde concert. Omukolo mwe muyimbe lwaki weekubira obululu? Oluyimba lumu ne mukuba obululu emirundi etaano mukaaga buli lwamala ekitundu ne mukuba obululu buli lwamala chorus ne mukuba obululu bwaki tetuli mu concert abo tuba tetwaze mu concert oluyimba kitundu kusala gye tuli mu kusoma lweruwerekere sala eno gye tuba tuvaako era tuba tukyali mu sala eyo yennyini lwerwongereza okuyunga awe sala eyo gye tubaamu. Naye kati mwe bwe mugiranga mukuba enduulu muli mukyamuse nnyo mulinga bwe bookezaako paasi. Bakulu ebyo mubirekera awo twandigambye nti bya mukyalo naye ate ab'omukyalo bo tebabikola. Naye kati mwe ate abalinga ababugumyeko ababanguseemu mwe mubikolera ddala ne twewuunya. Ono si katemba temuteekamu kajanja mu kuyimba muyimbe nga muli mu ssaala nga tuzze kwegayirira ffe. Namwe omutambizi mwali mumulabye nga ali awo yeekubira buluulu kyemugamba nti Sara ye tazisoma n'awulira omukama n'aziwulira naye kati mu obuluulu amale nakunoonya wano ku nnyimba ze mwayimbye
zebyo byanyiziza naye nga mwabadde muyimbye bulungi naye ekyo ate kati kwaya zigenze zikigirira ddala zikiganza n'ogamba kaakati bino andaye mutulekee munamwe bakwaya.

Chandamu nyaka tanyeza nyafama Radio Sapiens inclusive magis unu agambiatia. Jenny, hey. Jenny agambiatia. Agami good morning, Peter. Wewele kuweleza. Sabaya kaimba, wewele na okay? Wemba. Wemba na awe, ndoza wemba na awe. Tewali kinema yezo sobola. Agami nti, nkaweleza bazadde bange ne baganda bange. Wamuna wa Kristu ba St. Jude Parish wa Kisogona. Agami nti bebale kutuwa galaba bi mumbera yona. Ok. Wemba na we te wali jine magwe yezo sovola. Wemba na we te wali jine magwe yezo sovola. E ngenda duno nye wanaunduza. Mwero ite duinza kumbula. Ngenda duku wa jeni. Kale kale tujia dufu mauntiza ya nipukala mduuza siyeyo Mwebukala ngomba tumideko nyo. Mwyoge. Mwajia kuzimia kabidi mwetano. Mwantiza yoni wa baajia kuzimia kabidi mwetano. Banange. Buchange chifecho chitandi kibuawo. Monsinya Magembe. Saba sumba yaliyo. Mungabajia guza. Era. Omukolo gwali gwa mugundu. Gwali musaba minister. Robina Nabanja. Tuza mwari mwune vice president. Na huli ra. Sali yo. Ne wali wo. Abatu chikirira wano. Yo vice president. Doza. Wabayo. Minister Muyingo. Doza wali yone minister webe mpliz ganya. Kati. Yaronde duwa kuba wabiabulamu. Dr. Chris Baliomos. Na hii, kari, kandabi, tirizo yulu imboru, wanga mbade sinalu laba. Hii, kansuke nkuwedu nondoza, mbwenonyaluli.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru ze ya magesi.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini y'ekyama oba piniyo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piniyo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku

0: kisenge.
1: Jomo kasenge mumanyi.
0: Haha, katubo mumanyi. Akaimba toko nako nao jaka mpera.
1: Okay.
0: Tawo ezike. Anti niye baka kwa chikome.
1: Ezike.
0: Ateka tonye tonye mo lwa lero.
1: Ikajizemu.
0: Nia nika nye basi.
1: Kansembe
0: mo na abali kwede ya sapiansa.
1: Yes, sebo.
0: Tawo kwenye poliza. Sijibu wako, mama Maria. Omunda vila nyumu ndaye.
1: Yes, zemu sangalo.
0: Kwa zile yo sangalo vukalangu.
1: Yesu ze msangalo
0: kasi. Yo tedi cheyuno wa nangambi kwa lia uli
1: nita. Tedi cheyuno yo mumanyo.
0: Tedi kuwe simu rubamu na wa tenyo kugira. Inengeli jaga wa mama jita kusulia maji.
1: Ochimanyo yonze na kole mbagaye.
0: Ea tedi.
1: Hii tini tuwali yo.
0: Aki ya pita.
1: Tuwali wali kufurida.
0: Wagena nere vele mba jime.
1: Abo tutambula na bo.
0: Nero wa mama zima tegeke chukichu watahote.
1: Sasa lady. Okay, hello.
2: Mwagiru wa mama.
1: Wanji.
2: Kino uwa mchila lu.
1: Otoli mula lu. Yesebo.
2: Mbele wacha atatete imato.
1: Yesebo.
2: Mwaka nikuweleza.
1: Mwaka uweleza guo singa.
2: Nangangi chinga katako. Na yo uweza kumi simu. Kavuze katani njije mwe tati ne kalaka.
1: Njega na kuongeza ano sikuli ya
2: mwana. Njega kichimu eri bide.
1: Gwewe ulida. Njega kuongeza ano sikuli ya mwana. Njega
2: tenze mkuli ya yungeza muka waka voli yungi.
1: Nyongeza na ye?
2: Aha. Njega
1: kuli ya.
2: Mkuli ya mwana unji nyo.
1: Ntuki na dalari ya balaje bata tuka.
2: Dala. Tena kukamba mwarama funge.
1: Nalumansi ya mansi za kevi la kasente.
2: Ake nakuwa
1: zitu kwa konga bakula.
2: Bana angirani na gamba ni malango kutiana chiwalanga chinaku.
1: Ochisindika.
2: Bana angirichiola.
1: Nesikana na chiwakula.
2: Mbamina kukina gamba wala. Banyange wale kuweleza.
1: Wale kuweleza sebo.
2: Kama matumine kwa zili watakuwa wale wandika mimi wale yandu ya wala kunti kakosi.
1: Lamula.
2: Amura.
1: Nada,
3: sana ya kaisa, wabatu manyira, yeru wakita kuwa kusimu kuledi. Wabatu hita biyangu. Nisaba kutumi lako.
1: Kutumi.
3: Kana ye rugaya, ya atia ye.
1: Rugaya jali rugaya.
3: Asa musabile mundanga wane. Tumilako mama kutuwa.
1: Kabisi kandagala.
3: Ne mama wangi na chingi aishe changa tonkalwe. Nawe bile nkabi vona. Mwesi.
1: Hey! Ikali, bila bulonji, wale kwa ngote deke nkiluza magazine zija.
4: Mbotuwa tuogela kumatende keda magundivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ya Gaba. Abasangi babunga mu trading center, kuchideka huko kulida na St. Mbaga Major Seminary. Tosobola kulibu usamaso, dirimu kwa agedidi kumuanje nyo, mkusomesa degree mu primary teaching. Edanga katibako ulaba izibo nabali nebaluwe ya senior yomukaga. Ukujokwe wandisa, wefunida degree mu busomesa ba primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, nemu child care yange baluwe funa ya Gaba PTC. Balina masoma mkutu nga okufumba computer na malala manji nyo alina nekola ya ira ningiri haba iza abadye wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu muemu noti muenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mu musanfu abiri muemu munana noti
5: Omurunzi wenkoko. Kumire nkoko zoku mutindo. Ogokuwa maji amanji. Nga magumu burunji. Okumalira dale bange pamvu. Ngokoza se chirungo cha Leydon. Leydon. Akutusi wako. Aba Farmers Center Chibuye. Tusange mita zingabi satu. Nga waka vaku roundabout ye Chibuye. Kukube ride machi ndiye. Obubako kuveri aba sawo. Wanuku Farmers Center Chibuye.
6: Focus Construction Company. Ye company ye kakasi mokole mire mujona. Eji kwa tigana no kuzimba. Okuwa plans ama yumba. No kuzisa mateka. Cancer approvals. Architecture and structure plans. Okuzimba kona. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyota. Finishing and plastering. Ama senyalaze. Wiringi. Ebya mazi. Ntegeza plumbing. Okusiga rangi. Painting. Okukore nzija. Compound designing. Net gardens. Ebi sarebi ya febirunji nyo. Elabi sobo kambuli imbera. Tuwe nyumilize nyo mkula kula na yabantu. Yensonga luati. Tuwa agalota andike na ferero. Tuwe inatete opposite all competitor station. Esimu. Noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Ate uku WhatsApp. Tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana. Biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satwe musatu. Zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
7: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era ka tukutuuseko obubaka buno.
8: Kaloli lwanga omwana ow'engabi yazaalibwa Mabingo ate nnyina nga Igochia owa Kasimba. Kaloli wangona azali kwa Birinzi Mubutu no maka gwali gwali kwa imuru na anankaka mkumu. Yaine kito na ichaufu kuyo mfuzi. Atenga webagamba ntimburi ya goita na ye. Mkubuli ya mpisa zo. Bumanyi ya mburunji Yosefu mkasabali kutembe. Ne kaloli wanga kumutekeira mburunji. Kaloli wanga omwana owengabi. Kaloli wanga yali wakutira mutambiro mwenyini. Hiliye na mugongo. Na ye... Jukira nti Sekabaka Mwanga nga ya kalinya kungoma. Kitawe Muteso mbelebelie nga amazo kiso mukono. Nga kukumina muenda Oktoba. Kukumi mudunana chinana muena. Yala jira. Namba Mwanga asimiduwe enyanja. Matayo chirevu. Yali haba singuo bukuru wao. Pozino vanyiri fumbintu binji. Na agutio umulimu. Kanoli wangari waka nti nzewe ndio umulimu nja kukulida. Enyanja ya kabake yujuma nye yomu ndeba. Omulimu ne kutandika nga ne Kabaka yennyini amaze okulagira nti buli musajja yenna na buli muvubuka omulenzi yenna ateekwa okwegatta Kaloli Lwanga mu gw'okusima ennyanja.
7: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
9: Energy Sub Sunday Vibe Show. A special weekend Sub Sunday Vibe Show. A special weekend Sub Sunday Vibe Show. Ne vibe se zakabi. Musanyu ya weekend.

Okay, walichina mwenyaka tonye zenye kwa medio sa vien sankru sa magazin sro yo muziki nevi mizanya bomita sa mafia si mulumba waluka gaduke chivabo agamatino chewa noro kubambega nina uovego uovegwa okubango uovega atenga na uova kuvega etinu edu chiva chitachia tabu nyo agambi muamule meso kulia aime inga na muate mufa kulia ole meso tia muno kulia inga na watola fuba nila kulia Uli dance mujireke kale Zide chikabiri mwenda Zide diyoku wanga tuingira msawa Omusambu wetu nchiruru na kuruwa lido Nagame nchino mpereza kubaka ku WhatsApp Inzo kubanga babu ugeza kukube simu tayitamu Kati wale zubaka ku WhatsApp Wale za dobo zinga tiriwa za dachika Wesi mungia kubira ngambadira Eka msokenza jio wako evan sindikide wano ku WhatsApp Muga nchine dobo zoli sindika kunoti msambu tano tano Ama kumiyana Chinana msatu msambu msatu Wale za dobo zi kunoti msambu tano tano No. Echuma no techijize okay ojira uweleze dobozi toko la WhatsApp kolo uweleze dobozi kunoti msambu tano tano ama kumiana chinana msatu msambu msatu kansoke nkuba kaimba kano kabamu ita royoke akaimba baka ita ndi muhidivi wemelideza akaimba kano nganzi janganza nyobaka wemonsende kide kwa WhatsApp nga muenteleza wane kiuma Ebuganyi nno mbadde njagala kukubira akayimba ka Royal K bakayita ndi muyiribi ikaganyuzanya Royal K akayimba nga kaganyuzanya ndi muyiribi okay nja kubira nga nkakubira olulala kansoke nkuzanyira obubaka wano bwonsindikidde akayimba ka Royal K ikaganya okuzanya kale kikaseera nkuzanyira obubaka bwonsindikidde wano ku WhatsApp sokotekeyo bediri yakabi ebalula Hey yo.

0: kuzibwa mabuna kwe bali nyo kutuweereza bama mafisa abawulidde owaali nayo lina abantu abakuba olwali kaedio ne mwonde muba ngaabagifudde yaboluganda n'abemikwano nga bali bali bali baluganda bamikwano ne mukuba olwali owaali kati nga naawe oli kuyukade dizero okuddako e Uganda babadde babaguza biri bidizero ebimyufu ebibi nedizero bamala okumupurifyinga n'afuuka dizero dizero kuva dda wano ono mu bulaaya asiga petro ebbeeyi
1: ate fe tuli bulaaya
0: dizero w'ennaku zino era kyovaola kati abantu abagira abalina emmotoka eza dizero bo balwawo manye dizero agenda mpola eno petro bamwoca eyinginye ekolaki eyokyamangu eyokya ku sipiidi petro naye dizero tebamwoca mangu bwato emmotoka ebeerawo netokota netokota netokota nga bo butonya mubutonya butono kakyovaola dizero wabbeeyi okusinga ki okusinga petro bonna bonna bonna bafanzi basapinsa bonna bonna mbatumiddeko nti nze bakumpe nange kyaliko era mbagaliza sande nungi
1: ikale beera bulungi.
2: Mr. Lwama webale kuweereza ono kansalaka yettaba asinzidde eno mugombolola yempatta muluka gwettaba tumirako abantu bange wano ettaba mulongokate ettabaawo ekiganda wanire nyumideko nnyo ne mukadde wange manyikiga nga mamaka yettaba naye mukinyumideko nnyo.

0: Mubude buli Yesu yagamba Nikodemu nti Katonda yayinga okwagala ensi kyabajiwo omwana we gwe yazaala omu buli amukkiriza aleme kuzikiza
1: olunaku olulungi olwa Tirinita. Akulisa ab'ekitongole ky'ebyentendereza okutuuka ku lunaku lwammwe, mukulike ennyo, mukulikire ddala. Obwongo bwaffe tebusobola kukitegeera ne tukimalayo, ate era si ffe tusoose obutakitegeera, wabula bukya Kereziya abaawo kino kibadde kya magero ekitamala gategeereka mangu. Nsuubira bangi ku mmwe mwali muwulidde ku kagero ka Agustino Omutuukirivu bwe yali agezaako, olowooza oyinza okujjuza amazzi agali mu nnyanja yonna mu kannya kano akatono k'osimye? Akaana ne kamugamba nti, naawe olinga nze, kubanga ogezaako okutegeera ekyamagero kya Trinita so nga omutwe gwo n'obwongo bwo bitono nnyo okutegeera obugazi obuwanvu n'obunene bwa Trinita. Aba akyefumiitiriza ku bigambo ebyo ng'alaba akaana kamujereze nnyo, agenda okuzza amaaso nga takyakalaba. Awo yategeerera nti abadde malayika wa Katonda abadde amutegeeza nti yali tasobola kutegeera na kumalayo ekyamagero ekya Trinita. Awo nno tuleme kulowooza tusobola okutegeera Trinita ne tumumalayo. Emitwe gyaffe tuba tumenya gya bwereere, era ne mubyafaayo by'Ekereziya tuba tumenya gya bwereere, era ne mubyafaayo by'Ekereziya kuva Kereziya lwe yatandika kuje. Peresona asooka ye Katonda paati omwiza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi. Oyo gwe tuwulidde mu ssomo erisooka ng'ayogerwako nga Omukama Katonda asaasira, atatera kusunguwala, ow'ekisa ennyo, omwesigwa, asonyiwa ensobi zaffe n'ebyonoono byaffe byonna. Era mu ssomo eryo erisoose tuwulidde nga Musa agamba Katonda nti kya mazima abantu ba mitwe minene naye tusonyiwe ensobi zaffe n'ebibi byaffe. Mu kiragaano ekikadde Abayisirayiri baayonoonanga naye nga Katonda abasonyiwa, kuba Katonda paatiri musaasizi, era mu busaasizi bwobwo n'okutwagala kyeyava atusindikira Peresona ow'okubiri, omwana we Yesu Kristu, ajje atulokole atujje mu nsobi zaffe. Evanjiri awo wevudde ng'atuulira Yesu Kristu ng'awayaamu ne Nikodemu n'amugamba nti Katonda yayinga okwagala ensi kyeyava agiwa omwana we gwe yazaala omu buli amukkiriza aleme kuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo, naye atamukkiriza nga gwamusinze dda. Peresona oyo ow'okubiri ye Yesu Kristu eyava mu ggulu nakka n'afuuka omuntu n'abonaabona n'afa n'azuukira, era alidde ogw'okubiri okulamula abalamu n'abafu. Wabula ate Peresona ono ow'okubiri bwe yali addayo mu ggulu yasuubiza abatume be titagenda kubaleka nga bamulekwa, wabula ajja kubasindikira Mwoyo Mutuukirivu, omukubagiza, omuwolereza. Oyo nno ye Peresona ow'okusatu, Mwoyo Mutuukirivu, atutukuza, atulungamya ne tusobola okutegeera byonna Kristu by'atuyigiriza. Era Sande ewedde lwe twakuza olunaku lwa Pentekooti twali tukuza Peresona oyo ow'okusatu olunaku lwe yakka mu batume nga Yesu Kristu bwe yasuubiza. Mwoyo oyo era yatuwa ebitone bye omusanvu, ekyamagezi, ekyokutegeera, ekyokubuulirwa, ekyamaanyi, ekyobujjumbizi bw'eddiini n'ekyokutya Omukama. Era Yesu bwe yali addayo mu ggulu, yagamba abatume be nti, mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, nga mubabatiza mu Tirinita. Era ne mu ssomo eryokubiri erivudde mu bbaluwa eyokubiri Pawulo gye yawandiikira ab'e Korinti, tuwulidde nga Tirinita ayogerwako, nga Pawulo agamba nti ennema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Bulijjo tussa ekitiibwa mu Tirinita oyo ayogerwako mu bigambo mu kigambo kya Katonda. Tussa ekitiibwa mu Tirinita nga tukuba akabonero k'omusaalaba bwe tuba tutandika n'okumaliriza misa. Tubatizibwa era tusonyiibwa mu Pentensiya mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Essaala etandika misa tugitandika nga tukoola nti Ayi Mukama, Ayi Mukama Katonda, ne tugimaliza nga tugamba, tukikusaba nga tukya Mwana we Yesu Kristo oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Okwo kwonna kukoowoola Tirinita. Buli lwe tumala ekikolwa kya ssappule tukiwunzika n'essaala eno, ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu. Era n'essaala zaffe zonna ze tusoma tutandika na kussa kitiibwa mu Tirinita. Mu kitabo ekyamasooka Omukama ng'atonda omuntu yagamba nti katukole omuntu mu nfaana yaffe. Paatiri ye yatonda, naye bwe yali atonda yeeyambisa ekigambo, ekigambo ekyo ye Yesu Kristo. Ate bwe yamala okutonda omuntu n'amufuuwamu omukka, omukka ogwo ye Mwoyo Mutuukirivu aleeta obulamu. Olulimi olweyambisibwa mu kitabo ky'amasooka lugamba nti tukole omuntu so si nkole omuntu, kitegeeza Tirinita yaliwo mu kutonda omuntu n'okutonda ensi. Era mu kiragaano ekijja Yesu Kristo bwe yali abatizibwa mu Yoludaani, nga bwe tusoma mu Matayo omutwe ogw'okusatu okuva ku lunya lw'ekkumi n'essatu olwa kkumi n'omusanvu, Yesu Kristo peresono owookubiri ye yali abatizibwa. Naye mu kiseera ekyo Mwoyo Mutuukirivu yajja nakka ku Yesu mu kifaananyi ekyenjiibwa. Era obudde bwe bumu eddoboozi lya peresono asooka ne liva mu ggulu nga ligamba nti, ono ye Mwana wange omwagalwa ennyo gwe nneesiimiramu. Awo nno ekifaananyi kya Tirinita kivaayo bulungi nnyo mu kitabo ekitukuvu. Tujjukirenga bulijjo okussa ekitiibwa mu Tirinita mu bulamu bwaffe. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza ab'ebyentendereza mu ssaza lyaffe ery'e Kampala. Mwewaayo nnyo okuweereza, mukola omulimu gwa ttendo ate nga mukozesa kwagala. Abasaakristiya bwe tuba tunatuuka wano bateekateeka, ne tuba n'abayimbi nabo tebajja buzi kumala gayimba, bakola practice ne bawaayo obudde bwabwe. Abasoma amasomo nabo bawaayo obudde okuteekateeka. Abatereza ebyuma bonna abo bali mu bya kuteekateeka bya ntendereza. Kwaya ate yo esukkawo, kubanga Agustina atugamba nti oli ayimba obulungi yeegayirira emirundi ebiri. Ab'ebyentendereza nga Cathedral Administrator bwatwanjulidde wano bakulu nnyo mu Ekereziya, kubanga bwe tusoma mu Katekisimu batu gamba ndiye chartonde safe fena kwe kumanya Katonda okumwagala okumuweleza n'okumutendereza emirembe gyonna mukuru kanchiddemu ekyatonde safe fena kwe kumanya Katonda okumwagala okumuweleza n'okumutendereza emirembe gyonna mukuru kitegeeza ki nti nga tuli ku nsi kuno tuba tweteekateeka okugenda mu ggulu kaakati mwe ab'ebyentendereza mwe mutulengeze eggulu ne mutusitula ne mututwala ku ekyo kye tugenda okubeeramu kubanga mu ggulu gye tugenda tujja kubeera mu kutendereza Katonda teri nnaku teri kubonaabona teri kwebaka teri kulwala teri kulumwa njala teri kusasula looni za banka teri kweraliikirira renti teri kweraliikirira fiizi teri kukuba bululu teri kulonda babaka teri kulayira tujja kuba tutendereza butendereza Katonda nga tuyimba Gloria tuyimba Sanctus n'ennyimba endala ez'okutendereza kubanga fenna gye tugenda eri mugulu gye tugenda teri kuyimbirayo saasira teri kuyimbirayo nti ayi Mukama nsonyiwa wabula kuba kutendereza olw'okubanga ku nsi kuno tubadde Katonda tumutegedde

0: Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, watugwanyiza okumira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagaba n'ombi n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu.
1: Jjukira ayi Mukama, ekereziyawo abanyenkulungo y'ensi, mujjuze n'okwagalana wamu ne Papa waffe Leo w'ekkumi n'abana, Ssaabepiskopi waffe Pawulo, abepiskopi ab'ensi zonna na bonna abaakwawulirwa mu Bukeleewo.
2: Jjukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusalire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu omutuukirivu bba, n'abatuma abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna, nga tuyita mwana wo Yesu Kristu.
0: Be Katonda paati omwiza buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo, n'omwoyita okufuna n'ofunamu naye era

0: Twandibadde waffe Kristu yeebazibwe omuwuliriza waffe omulungi tukwaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero mu pulogulaamu
1: Muyiza
0: akumma n'akunyumiza omuyigo Brother Vincent yatuuse dda munnakalooli Brother munnakalooli kiva ku ki kutuma munnakalooli
1: oyinza kitwala mu ngeri nga bbiri tuli baganda bakalooli lwanga baganda be ate n'abantu yatuwolereza
0: baganda be mutya mwazaalibwa nange
1: ng'abajulizi anti kaakati eyatandika ekibiina musenyere Stensera yatukwasa bajulizi be baba babeera abawolereza baffe era tubeere baganda baabwe batuukirivu batuwolereza ate nga tuli baganda baabwe oba tuli baganda ba Kalooli
0: muli baganda ba Kalooli kazi wabawo mother house kakati eno eba father house
1: ekyo kugamba kyagaana ne mukanoniro era bagamba mother house ati kati era mother mu ngeri zonna oba azadde mulenzi oba azadde muwala asigala era nga
0: mother asigala
1: mother
0: kakati mother house yaffe eri wakazi
1: eri kiteredde mu parish y'ebiikira
0: bikiteredde parish y'ebiikira
1: kumpi awo n'ekyotera mumairo eringa emu n'ekitundu
0: yes
1: era bw'obeera kukasozi kaffe olengera bulungi kyotera eyo gyetusibuka
0: eyo ekiteredde yesebo
1: ate kiteredde kino ekigambo ekyo kiteredde kyava ku gwe tuyandiise co-founder eyayamba ku gundi kwa ku Monsenyere Stensera kakati omutaala gwonna awo gwali byayitibwanga biikira naye kati faaza ono Joseph Risha bwe baamuwa okulabirira okutandikira ne babrata abo gireki abatandika empolampola okubagunjula ne bamuwa ekitundu ekimu ku biiki ettundutundu ddene nnyo kubalya sikwe ya mailo namba ne balikwasa Pererisha nga ye co-founder kaakati ye ekitundu kye baamuwa nga ddaddala kiri flat n'akituuma kiteredde abantu bano wateredde yengeri yakireetamu bw'atyo
0: ngalaba walungi
1: walungi era walungi nnyo kubanga wagimu nnyo kubanga emisiri egisinga obungi eba nsuku temubanti bakuteekamu kigimusa ettaka lyo emirembe n'ennaku awantu awo ettaka gimu nga dwakubeera nti mbeera za nnaku zino zennaaka neza
0: obutonde bw'ensi
1: obukyukakyuka kwe kulaba nti oluusi bateekamu ku nnaaka ne kubigimusa naye nga fe wetufuukidde okugenda mu kibiina mu kulaba bakadde baffe abo baatukulembera nga nnaaka ebigimusa tewali abirowoozaako buli woosudde ekintu kimera bumezi ate nga kyamaanyi
0: wetutambudde
1: bwe tutyo.

0: Ma
1: yali mwepansi
0: nene yafuna munne eyamusomesa yabadde kutembe na amusomesa ekikatoliki
1: seru nkumane yerwanako nyogolola mayisake kwekubatisibwa eriya buluno nga akolo lebagenda okuttibwa baba bagenda n'ayita muganda we bosa nga bayite uwe bosa aganaafanga sinizeemu ndeeterayo bosa n'aleeta endeku kikyate anti tugenda kufiirya ddiini kale kwako byonsabi aba agenda okunywa bwati namuga nti zaayo kozi ne yezu yaffe ennyonta kino kituyigiriza okwefiisa buno serunkuma yafuuka omuntu omulungi ennyo kakati nno baamutwala enamugongo era nattibwa ne banne nga 3 juni 1896 nga wa myaka 30 nga bwetugambye ye muwolereza waffe mu kulwanyisa ebikemo n'abali mu nsonga abatali mu bufumbo butukuvu ate n'abatamiivu
2: obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
3: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka, singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawo piini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
4: beera bulindaali eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
5: Eno gye radio 9 munyaka tonyise nnyafama
6: radio y'ekelezia.

0: chenda mwenye katinyeze nya Radio Sapiencia nkuluze ya magezi ensulo yomuziki nebye mizanyo osibyo tyo mulunji wemana kubanga ochali kuchenda mwenye katinyeze nya Radio Sapiencia nze Charles Katabalwa ntuddewo omugenyo wange wetwale ku Sunday wedde nga tutambula mu program ya feno mutima gwange ndi ne Ajat Nusula na Mutebi mchalo we mamba gwe twatandika naye era n'olwaleero gwe mbakomerezaawo ata tuongerezeko kubozi ye nga we twakoma nzo kukwebaza obo kukulisayo gwe yalinye yagenzeko mu ekereziya okusinza omukama Katonda okusinza ate n'okwebaza omukama Katonda olw'ebirungi byakukoledde mu wiiki ate n'omwezi guguno nagwo guweddeko kale nno ekyo tukyebaliza omukama Katonda bwe tutyo tugenda okubanga tutambula ne Ajat Nusula na Mutebi ali mu kutunyumiza jjajjawe bye yamutendeka kwabajulizi kwabo bajajjaffe abaminsani abaleeta eddiini njigira baasulanga awe waabwe ewankulukuku era gwe twali naye Sande yaffe ewedde waliwo abansabye ku nnamba z'amasimu butya bozifuna wiziriwe nonsiso nziba nzisoma bulunye tulinawo era 0755483 7 obuweerezaako obuweereza meseji tuwana tuva kutukuddamu ekibuuzo kyo ya WhatsApp eyo eri 0755483 7 ennamba eyo tokuba weerezaako meseji tujja kuba tukufuna Ajat tugenda sooka kuddako mabega katono ku programu yaffe ya Sunday wedde waliwo mukulu Julius Mukasa okuva ekikuba mpanga ku emiti ya neeyo yabadde abuuza ku meseji ya Cindy Senti mukisa ogugenda e Roma okufuna otya jjukira wabitujunyulako Sunday wedde niye ndowooza muddiremu n'oyo ataaliwo naye ayongera okubyekenneenya
1: mu 79 paapa nga amaze okuweereza ebbaluwa aha ngera bamaze n'okukola ki kubanga yagiweereza 72 musumba we yatutandikira kaakati 79 kalinali nokisi najja bwe yajja yajja n'ebbaluwa etwebaza emirimu yatuleetera n'ebirabo n'agamba nti paapa abatumidde nnyo era abagambye nti omuzeeyi agendeko e Roma amwanirize oko entambula amagenda n'amadda ye okumwebaza emirimu gyonna egyakolebwa awo kardinali Knox n'agamba taata kardinali n'agamba taata kyanti owulidde n'agamba mpulidde naye nze si mumanyi taata yafadda eyasuza abazungu bano ababaleese ate nze naziba amaaso n'amugamba kaakati okoze otya nti nina omwana wange oyo gwe nasoma mange gwe yasomesa ebintu byonna agende asome eby'e Roma akati agendeyo abende mu linnya lyange akiikirire jjajjaawe bw'alidda alimbuulira ebiriyo mu 1980 omwezi gwali gwakutaano naku z'omwezi zaali 7 olwo ng'ebbaluwa tikiti zimaze okujja ngenda ne Bishop nali munene nnyo mu Uganda yonna nga nze mbasinga kubanga nawerekerwako Bishop Ddungu ne Bishop Kakubi Bishop Ddungu wa Masaka ne Bishop Kakubi ate mu kiseera ekyo Kardinali Knox okujja nga Bishop Ddungu afuuse waawaka mu nnyumba nga ne Bishop Kakubi owambalala bajjanga bonna kubanga baanoonya ekifo ekyo bonna kaakati ne tugenda sibalwiseeyo ne tulinnya ennyonyi ne tutuuka twatuuka obudde buyise ne baŋŋamba nedda tojja kusula wano
0: tokoleke otututtemu sipiidi awo sooka otunyumize olwo jjajja amaze okukusemba nti taata amaze okukusemba
1: kiikirira
0: amaka Mutebi genda okiikirira amaka owulira otya
1: na wodi resanyo era nasula ntudenge chikere ate ngomuntu kwendo wozanti kwenabera naye atenga kadna ye yagenda yotta yagenda dalieri alindiride
2: muyagenda
1: yagenda ate mukisere echo waliwo okugulawo kerezia yabajulizi eyazimbibwa Roma kati abantu bangi bagenda munyonyeyo ne bagenda baberewo nga misa egenda maso eyo kugulawo kerezia yabajulizi bwe twatuuka wali nembe ne bangaba bweno bwotobere Maria oloza papa nakula ne mbagama yapitidde ki badde yangamba yayise omusiraamu eyasuza abazungu nze namukiikirira ate naddayo nti ne ngamba nze Maria tesijja kikola ngaati ko kadinali bwe kiveeko gwe netugenda nga munaana naliwo naye nali nteekeddwateekeddwa ngere yasuza mapeera bwabeera omuloodi ng'abantadde mu mayiro abiri gye nsula kubanga wewaali hoteri ey'abawarabu nga batya nti tebajja kunsuza mu hoteri zino ezamu sikulwa nga ndya byesisobole ne bantwala mu hoteri ey'abawarabu era banzijangayo bujja ne bandeeta enkeera nga mwenda ne ngenda okulaba paapa bannange nalina essanyu paapa olunaku olwo yali alabye abantu bangi nga bonna bali awo balina olunaku lwe baateekateeka buli bantu bonna naye nagenda ndi mugayidi kaakati nze bwe nalengera abagayidi n'abasikawutu kye nnakola kwe kudda ebbali ensawo yange nagirina nenzira eri ne ngenda nzijjamu engoye zino ez'obusiraamu nenyambala ez'obugayidi nembeera wali okumpi nebaza Katonda omulamu ayinza byonna ti nze nabeera okumpi nga bagula paapa nange nenkwata ku luggi ngaate paapa nga ali ajja nga bwolaba Ssaabasumba bw'ajja ebamugulira nange nabeera kumpi nabo era netukola ki era netubeerawo era nembeera kumpi ne paapa we yali kubanga nali mpanika bendera ng'ate ndi mugayidi nga bali bali eri bannayuganda bali ku byabwe nange ndi ku byange kaakati oluvannyuma ate nagenda nenkola ki nenzijamu engoye
2: ez'abagayidi
1: ngaakati bajja kuyita omusiraamu ng'ate nze njambadde bulala nenyambala engoye ezo netugenda netulaba paapa bwe twamala okumulaba
2: nabamulaba ng'onyumya sipiidi bikibyejjukira awo paapa
1: olinze mba ndaba engeri gye nalaba nga era ne kwini yaliyo neewunya nnyo okulaba nga kwini ali wansi wa paapa nga bugambye ng'ekiruwali tewali tonga tewali sebo paapa abeera n'abamukuuma bakwata amafumu oba emikono gyaba gitya bakwata amafumu okutuusa lwabeerawo paka lwavaawo nga bayimiridde n'amafumu ago nga tebeenyeenya bonnawo ogamba n'ogamba nti oba bano babajja bubazi bajyawo kakati oluvannyuma kyenvudde njira
2: spiidiawo naye omusemberera
1: tebyasooka kubeera bwe bityo yasooka n'alaba abantu bangi nnyo ate nga nina no puroguramu ey'okugenda mu St. Peter bazirika nina okutuukayo eri gye bazirika ba paapa puroguramu bwegamba kakati awo ebyo byonna nga bikola ki nga bigenda mu maaso naye nga ssanyu lye nina mpuba bendera ya Uganda naye nga nze ndi eri kumpira ki kumpi ne paapa kakati oluvannyuma bwe twamala okugenda eyo nengenda okulaba paapa paapa yasanyukira nnyo era n'agamba nti ajja ayina ebirabo byayagala tukole ki mbitwale
2: olumwogera lulimi ki
1: anti bali tebali ng'eno mbwe yogera luzungu buki nedda wabeerawo onaayogera olulimi ono paapa ayogera newabeerawo awulira luno olulatini ate owo olulatini n'ayogera wabeerawo ayogera oluzungu ate owo oluzungu n'ayogera akati newabeerawo ayogera olulimi olwanga oluganda kakati nga bali awo mitendera
2: aliwamugambanga
1: yali amaze dda okukitegeera kyonna kyonna nga ndi mugenyiwe ebyo byonna nga yabitegedde
2: ddaebyo
1: tebyaliwo buli obudde bwali nga weebuli wabula yagamba ebirabo weebale kujja twaniriza munsi ya feitale webalokukuma abantu bange ate n'ekirabo ekirina nga n'ekirabo yakitegesedda kirabo kya dola mutwalo ate ne motoka
2: oyina motoka wevuka
1: emotoka yali ajiweereza famire kakati mutakubisaayo netu nambuza kyoyagala ki bali onambuza nembagamba nze njagala kuntwala emufalansa Mariam gye yakolera ebyewuunyo ate n'okuntwala mu Isirayiri Baiti Mukudusi muzikiti omukulu ogwaffe ogw'abasiraamu kubanga namanya nti eri e Makka nsobola okwetwala mu ngeri yonna gye mba njagadde naye ate mu Isirayiri ani alintuusaayo kakati nfunye chance omugaggo kabwesibeko
2: olinaye
1: kwe kugamba nti kale ojagenda bwe tutyo ate n'abana Uganda fenna bonna era nabo bakola ki bafuna kyasi eyokugenda ebufalansa
3: kyenda mu nyakata nyesenya fama radio sapiensia inkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
0: kozi wagamba mwava e Italy ne mugendako mu bifo ebya

0: kozi jaja sa chukubo omuita tata
1: jaja uyo yazala tata nzala kakati tata nzala kitawe yamiri sa chukubo yakolanga mu lubiri kakati sinza kudira jaja zala tata tenze mbere muganda wa tata tenze mpite sa chukubo nti muganda wange oli manya nti tuli ba luganda nedda oli jaja azala tata
0: kale kati tunyumize ko kuboze eyo okomya ogenda okunyumiza jajja ko wakikirira omunyumiza olutabalo
1: ono olwokubanga nti tata ye yali asikidde jajja yali asikidde kitaawe
0: bali balonze naye n'agamba yali muzibe gwe n'agamba genda kati okomyewo
1: yali yayita yasuza abazungu bo olwokubanga bawangala nnyo yalowooza nti akyaliwo naye ogenda okutuuka awo nga musikaawe ate ekyomukisa omulungi okutulaba nti waliwo omusaakirisi abamuyita nviiri ng'ate kitaawe yalaba ku bazungu abo nga buli kimu kyonna akimanyi nga buli kyenjogera akimanyi kaakati nviiri oyo kwe kugamba kardinaali tinedda eyawasula abazungu ze taata wange eyambuulirayo wali mu kitebi ne maama aliwo alina oluganda ne maama wange n'olwekyo ekyo kyangu nnyo okubeera nga tukola ki katutuukayo tebajja gaana twaniriza waaliwo n'omuzungu bamuyita peretulinyi eyajja muno mu uganda papa gwe yali asindise okujja okola ki okunoonyereza ebyafaayo ebyo
0: kati aha ero yakutuma era omwo omukiikirire munyumize olutabaalo
1: namukomyewo namunyumize olutabaalo ne mugamba kyensooka okubuulira oba kyensooka muwali musabbani kyeyanumiriza taata nakituukiriza natuukayo mu isirayiri omuzigiti waffe ne ngutuukamu naye ekyomukisa omulungi nti nze nzekka gwe bakkiriza okuyingiramu abalala tebabakkiriza n'olwekyo ensonga eyo nagituukiriza kubanga kaakati nga jajja bwe baamutuma okugenda okuyiga oluswayiri yali ayina kutuuka kumugamba tinakola ki natuuse era nayize oluswayiri naye mwabadde mukalu nakalu era natuukayo nentuukayo nentuuka mu isirayiri omuzikiti nengulaba era nenyingiramu era nensomeramu eraaka zange nensaliramu eraaka zange bbiri n'ekyomukisa omulungi nti tewaali kuntaataaganya kwonna era nentuuka e Bufalansa Mariamu gye yakolera ebyewuunyo era waliwo n'ebirabo ebiri mu kkubo ebijja yeyaddamu n'agamba nti ebirabo ebyo nebibeera byenkanawa byenkanawa nze njagala muzikiti
0: emotoka gye bakuwa nekasente
1: kokakolaebo tebyali byange yabigaana yabigaana era namugamba tobireeta yataata yagaana yabigaana ye yali alinako omutwalo yabigaana taata yagaana yagamba ye ayagala muzikiti era kardinaali kwekugenda kwekwogeraganya ne papa nze engeri gye saaliwo nti nali kardinaali n'akomawo n'agamba nti papa yakkiriza kubanga sikola kintu nze kardinaali nga papa tanzikiriza agambye nti omuzikiti guzimbwe muzeeyi gwayagala nze sente zino zennajja nazo kyankwasa obusungu bano abasajja b'obote bakola ki bajja ne batta abantu eyo ebunnamwaya ku kkanisa bwe baamala ate abo abalala ababuna emiwabo badduka ne bajja ewaffe ne bagamba katugendewa katugende ku kereziya ne bajja ate abasajja bajja ababagoba batuuka wano kati bwe batuuka wano daba waliwo omwana eyagamba nga bayingidde ne bagamba katuyingire mwena mwena kubatta kubamalawo ko omwana n'agamba temututta maama yajja n'eddoola nyingi nnyo okuva ewa paapa mutwale ezo sente muwonye obulamu munasanga maama bamutaddeko ekiso nembagamba yapanawuwaye kasita tukola ki neŋamba maama simulira sente zonna ate nga nalina sente nyingi nnyo kubanga ebyongobirese nze natandika mwana nze mukyala munauganda yatandika omulimu ogukolebwa abasajja ogwalufura kubanga nayingira mugundi mu stabatwa nembeera memba bwe nalaba nga bafuna sente nange nentandika lufula ewankulukuku ng'ate ndaba waliwo ekifo era lufulayo ewankulukuku eyo nze nagitandika nente nya nempeza 14 okutusa lebakola ki ba a bwenaweze nte 14 abana Uganda ngabo bamanyite balina kisa de balengera afuna bo bagala kumusala ko mutwe balozo basente bazitwalu babu
0: bakole batyo
1: ate tsole bonofa tebajja kusikira
0: ate kune kubenganda zobo olusala nakabanako tebajja kubako
1: bwache benganda zange bebagabana ebyange nganze nkoze nabana ba olumba funirawo kukwata benganda bafune abana bange bayage kudiru ediru najisaza mudda nze nkolagana nabana bange abamanyi bwensula bwensiba
0: katona tani kalupula soko tumalire wali omwana kati nsimbi zeje Roma
1: bazitwala omwana wana mganda wange yagamba temututa ate sente ze mwagala kakati mama jajja jayo sente nali ziteresa mama nga muzibira mukabugo omwana obugo babutya abana abasajja bobote kuomba obugo tewabutya bwe nalaba nga ntuse baiti mukwadus ate n'omuziki ntuuka ne Bufalansa Mariam gye yakolera ebyewuno tinjagala ebyewunyo bino mbikole mama leta sente tonasumulula nansumulula kubanga nali mu kiseera ekyo maze n'okuleeta ente ente meka nga ndeeta loole ebbiri buli wiiki ne sente nyingi nnyo nensumulula sente zonna neziwaawa bweru ne bakwata sente ne batandika okugabana sente awo nga bwe balwana era ekyewunyo nekibeerawo bakwata kkubo ne baduka ne bagenda tebatawo muntu n'omu olw'ekyo ne bamanya

0: banga watu bonya bonya nye chiti chiti. Ila cha nafanga ii Museveni uweo wa asani de. Kubanga nalaba abasajja abasirikale bajja ng'ebintu bingi nyo nenga tebalina kye bakwatako betambulira bwetambulisa oba olina ssente gwezi kyo gwomanyi tebayinza misana tuku wali kupaka wabeera nga bazi ssente ngaziraba nga nenga ndaba nga tebazitwalaba naye ha sijja bigenda mu
1: ekyalufula eno kalupulo gitandika otya
0: nakitandika
1: n'entenya
0: ekirowoozo nakijja kutaata nga bamuwadde obukulu obw'okusala ente mu kitundu ng'eyo yonna bandwe wange ebyedda nga wabeerawo omuntu gwe bawadde okubanga yakulira okusala ebisolo kaakati omugenzi Kassim Mulumba yalonda taata abeere nga ye mukulu w'okusala ebisolo kati nagenda ng'okubudira ebbandwe bamuyita wa bamuyita ebunamwaya bamuyita wa yonna yonna ne mugamba taata okutambula bw'otyo oligwa ne ku maku bakuyita ekiro bakuyita emisana simbadde nteesa ekifo kiri nga batukirina kiri ekiro wali okumpi ne poliisi ate gw'osazeewo n'odira ekifo kyo n'ogamba okigabidde poliisi tumaze okuzimba poliisi kati kyetuba tukola kiri kimu nze ndeete ente nnya abantu bonna ngende wa omukulu Kassim Mulumba mwegayirire abantu bonna batandika okuleeta wano ki ente osale oba alina ekisolo kyoba ki baleeta awo naye nga totambudde naŋŋamba kyolina okukola genda mu Starbucks wa weewandiise obeere mmemba basobole okukkiriza okubeera ki okuteekawo olufula ne ŋŋenda mu Starbucks wa kyekirungi waaliyo nsubuga nga ye mukulu waayo nembeera mmemba katonda nanyamba nenkulakulana nga bwenkira bwensuubula ente bwenzitwala mu Starbucks nokutuusa bwe natubula naye nemugamba nandyagadde nfuneko etro trade license naŋŋamba olina okugifuna nga nenga mu paalamenti nabigoba mangu nnyo nali mu busikafu era ketro trade license nengifuna bwe nagifuna nga bampadde Masaka nga bampadde Lyantonde nga bampadde ne Mubende gyolina ogula ente so si gwena ng'ogula nte buli wamu bano ye Museveni ye bwakkiriza gyoyagala gyova ogula kubanga ye mukulembeze ayagala ki ebyenkulaakulana sigambye nti mukubira kalango naye zinabiraba kubanga bagamba nti bwera olina okugenda mu paalamenti gyolina okufuna ki ketro trade license ate pulezidenti amala kumanya naye byawano oba kumanya oba takumanyi gwe weekolera bibyo ngo osuubula yayagala nkulakulana yaki yabusuubuzi
2: kyenda mu nyaka tonyesenyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyesenyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo erimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigalenga ojumira ebyemizannyo awatali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwakuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wabulabe eri obwongo bettinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu buli mwana agwanidde okutandika obulungi bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
3: Bunda SC110 katambia ye piki piki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya miaka 2 amafuta eunya koma unye atengo kujifuna loni na ujifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu kuma tabiga fe mundeba mumaso

0: Equity Bank, Lugogo Bypass, Mumasuga DHL, Ekawempe, Nakusend, Nere Bank, Namatabi Gafi, Okweto, Rode Gwanga, Kwa Simu Noti Bili 00, Mwinda 00, Munana Bili Msambu, Obaweza WhatsApp, Kunoti Msambu Nya Emu, Msambu, Nya Satu Satu, Mwaba Boda Boda Bachari, Eno Tuaji Lese, Eiriba, Enkozi ya Senke, Nawa ya Garo Kweguli ya Pichipiche Yo, Yoba Sechi Nomu, Obe ya Maridadi, Tutukire Kumatabi Gafi Gona.
1: Omufubuka na wasusi zenga kejo bufubuka. Usoburo kujifuna nguita mseti na rebanka.
0: Honda SC110 Katambia. Ya piche piche eriko.
2: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
3: Kalooli Lwanga omwana ow'engabi yazaalibwa Mabingo ate nnyina nga Igochia owa Kasimba. Kalooli Lwanga ono azaalibwa Birinzi mu Buddu n'omwaka gwali gwa 1861. Yalina ekitone ekyawufu mu by'obufuzi ate nga bwe bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo, bw'omanya bulungi Joseph Mukasa bali ku ttembe ne Kalooli Lwanga omutegeera bulungi. Kalooli Lwanga omwana ow'engabi. Kalooli Lwanga yali waakuttira mu ttambiro mwennyini eri Namugongo. Naye jukira nti Ssekabaka Mwanga nga yaakalinnya ku ngoma, kitaawe Muteesa Mbereberye nga amaze okukisa omukono nga 19 Oktoba 1884 yalagira ngamba Mwanga asimirwe ennyanja. Matayo Kirevu yali abasinga obukulu waawo pozi n'obumanyirivu mu bintu bingi n'agutya omulimu. Kalooli Lwanga yagamba nti nze we ndi omulimu nja kukulira. Ye nyanja ya Kabaka eyo gy'omanyi ey'omundeeba, omulimu ne gutandika nga ne Kabaka yennyini amaze okulagira nti buli musajja yenna na buli muvubuka omulenzi yenna ateekwa okwegatta Kalooli Lwanga mu gw'okusima ennyanja.
2: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
3: Be bajulizi baffe 22 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1887. Abajulizi ba Uganda 22 baalangibwa Papa Paulo ow'omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteekamu engatto n'ajja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1969 nayimbira ekisambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
2: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
4: Tulike eyo abalungi mu kumulamu n'akadde kaakano katutwala kantindiggwa ajati Pulezidenti Museveni akumanyi
5: abange temukwata bubi nga muga nti najjiridde wano kubira kubakira kalango Museveni naye mbabuulire ebyaliwo
6: yanji baba yoli wabuliza nti byebyo biri gwaddi byaliwo byaliwo
5: kakati siina bwe namubuuza nti biri gwaddi nti sebo oligenda ddi ate namubuuza ntya nga nze ndaba byakola mbyagala byakola nga mbyagala namubuuza nti n'omwami wange bwe yawummula era yabeera nga ye chairman wa ba veteran mu katale akewakaliga yasuubulanga nga ndaba bifuna bitambula ate kakati nze namugamba ntya kisebo ekyagenda nine eddoboozi eryo mugamba bugambi nti ogira okyabaawo abakyala watujja emmanju mu kiyungu abasiraamu olaba ffenaffe kaakati tuli bakulembeze ekyo si kyekindeese wabula njagatwadde
6: okyatunyumiza mboozi ya lupula juwa tandika. Kati olwo jikole ya mubanga chirupula yeyo.
5: Najikole ya mubanga. Najikole ya mubanga liwela. Era nembeera nga buli kimu kyonna n'entandika n'okuyiga okutema ennyama ne maza Katonda nti nandiba nga nze nasooka omukyalo okuleeta ekirowoozo ky'okutema ennyama era n'enzimba ne bucha ey'okutemeramu ennyama yaliwo naye kati ebintu bwe byatuuka ne bigikyankalana nga bantu bandeseeko olutalo ne bagenda ne bakola ki ne bandoopa mu lubiri ngo Museveni atandise okujja ti Museveni yampa ssente ezigula ente lwaki ndeeta loole bbiri buli wiiki so nga ate nze nti nagenda nga nenze nenneewolewo omukulu Kardinali Nsubuga kubanga yalina faamu ekyankwanzi ate nga nange ninayo abantu bange benfunye nga mufaamu namba 5 ne mufaamu namba 1 eyawamala growers nga bampola ente balaba ndi w'amazima nga bampola ente nga ndeeta nga ntunda nga ntwale ssente n'olw'ensonga eyo ate n'ekirungi nti waaliwo Tomu kati oyo gwe bayita Pastor Tomu yali amaze okulokoka awo ewaffe ne mugamba okulokoka nga tolina mulimu gw'okola jangu wano twegatte tubeete mu lufula eno nneme kubeeramu mukazi nzekka nga naye nga naawe kuuli era bwe twagiddukanyanga naye ab'ettima era baamala ne batugoberera kati nze ne bantwala mu lubiri nze Museveni yampa ssente ezireeta ente nzijjawa so ng'ate nze ekyama kyange sikyogera era wano omuntu abaana tubakuzizza naye tuganya okubakuza nga tulina ebintu bye tusirikidde abaana by'olina okumanyisa abaana ng'abebweru tebabimanyi kyovula abanti batunyagako ebintu bw'oli bw'amanyi ow'ebweru ng'atandika kunyaga kibaki bw'anyaga bwabebwe ng'akuyingirira ng'atandika kwagala kutema atwale ssente naye omwana olina okumuyigiriza okubeera ng'alina kaffekye era y'ensonga kaakati bali bwe baamanya bagenda kuntwala mu lubiri nti Museveni yampa ssente nga baasiba eky'omukisa omulungi baali basibye ku njegere maama ne bagenda ne bagamba maama genda omwana wo bamututte mu lubiri omusirikale yayogera omupoliisi ewaawe ewaffe adukidde aga ti omwana wo bajja kumuta essaawa yonna n'agenda e Rubaga Kardinali n'amugamba nti omwana wo no tebamututte n'adduka n'ajja n'atuula mu mmotoka n'ajja eky'omukisa omulungi abankwata baali bakatuliki bwe baalengera emmotoka ya Kardinali ne bavunnama ne bamuvunnamira n'abagamba ono omumuleetedde ki yabye ki atisebo batugambye nti ssente azijja wa Museveni osanga yandibanga muyekera n'agamba aa omwana wange tayinza kubeera muyekera ne bagira ki ne bantaasa n'antaasa nenkomawo olwakomawo waayita ekiseera tulina ettomu tugenda kyankwanzi twayitawa twayita bombo ogenda okutuuka ebombo ng'ab'omutima omubi bano abagenda balinyirira bannabwe n'okubba ebbanja byabwe nga bagenze ebombo kuki ku siteegi bagambye abasirikale ti emmotoka namba gundi erimu omukazi myekera mulimu twalimu ne faaza bali ku ddembe nakati Mungu akyamutaddewo waali nga tuline Pastor Tomu batukutte mu gundi mu bombo barracks baali
7: mboko ya kaaba
5: atamanyi bantu gye baava nze mutya mutya kubanga ekyali eri nga waliwo layini esooka bakuba masasi ng'eyo yakuba masasi kufa eyokubiri nga yakubwa miggo kufa eyokusatu yakutema butemi kati ffe twali ku yakusatu eyokutema naye nga tuli ne Tomu nga nze nsaba mu ddiini yange yansaba ki byonna oyo kyovulaba nti musabi nnyo kubanga yasaba twagenda okulaba ng'ate ffe nga tubulira bagamba nga bwe naliko eri gye bantendekedde nnino n'okunoonya information bagenda kututa batandikirawa ate nga nina n'omwana muwere wa wiiki ssatu kaakati ne mpulira nga bagamba nti ono akulira ebyokutta ye mubiru era bamuzaalawa bamuzaala Bulemeezi bamunaanika ewakataayi ho nenkikwata ne ngaba mubiru ate nzibyombaafunyawa nalaba abasirikale batunudde eri nenneesoga mu ofiisi ya mbiru ne mugamba mukama wa salaamu aleiku nze namute tetwakula ffenna Bulemeezi ebya wakata otonjijukira twalingana kati ate ye wakata inali manyiyo nnyo kuba mukulu wange yali afumbidwa ngali omusajja Reuben atunda amandazi bwe nayogera ekyo omusajja agamba muli bameka konze tulie tuliyonze tuliyo nomulala faza tuliyo nomulala bamuita tomu tuliyo nabantu babiri abagendera kulole tulino ne tulefa muli mukaga tujye kakati emmotoka nti emmotoka bagitutte mbu bagitutte tumanje bagitutte balina radio koleza bwe twagenda okulaba emmotoka ekomyewo nga alagira nti mmwe mugende mu officers mess mugende mulye emmere nga tugenda mu officers mess kulya mmere bwe twakomawo nga alagidde nti amafuta gonna gonna gonna ge bagyemu gonna bagazeemu nga batutwala wali ku pump nga batuwa amafuta nga batutanga tugenda kyendaba nti bannaki
6: Olobanna be wali nabo
5: basanyuka nnyonyo
6: tebakubuuza kozesa
5: kodi basanyuka era nababulira tinagenze bangambo vao basajja tebawa abasajja twabadde tugamba bagenze kutta omukulu wuli mwanyi nazi ya mubiru bwe njogedde nti eri wakatali ate nga nze nali mmanyi yo Katonda yampa omukisa mugati Reuben atunda amandazi bwe twakolanga ki gye twalyanga amandazi gyati nange gye nalyanga amandazi nti kakati wa bagenda ku kati daba tute nga gombiru gwoli wat bali bonna nti baki nti bonna bamamba bonna bamamba lwakuba tuli badini ya njawulo oli faza tumutwalako agenda kyankwazi kubanga ye bwana mukulu waayo nti bajja kubata n'amafuta bagabawe era mutambule mugende bwe tutambula ne tugenda ne tutuuka ekyankwazi era ne tukomawo
6: wasigalo ochajira kati mwage nende kolo mwaleta
5: nyo atelo ati batu wane balu wetu isa ku walie Karuma ngo hizo kuita Karuma bali bali naonga waliwo gundi ya amani kambi ya amani ubota atadewe kambi ya amani na hivyo tuwala kebalua nga mduwe tula kebalua ono mkulu ya juwandi setu iteo tia abano badinadini ono akola mkerezia kwa kupamu silamu gabi wandi sembiona katugenda bwenzi paka kyankwanza era nga tuwe twajja twajja twa tetwayita yeno twamanya abaduyi gye bali twayitira ddala eri kiboga bwe tutyo ne tuguka ebusunju tukomawo ne tujjo
6: mulimu ogwokolera bbanga ki
5: nagukolera emyaka egiwera etaano ne nabeeranga nabo abaana kaakati bakulu baafuna n'abaana n'abazzukulu ati kakati nze nkubulidde nti bantwala mubiri ne bagamba nti Museveni yampa sente kakati okutuusa ono mwami w'ekyalo bamuyita Kabuye yagamba nti olukwe lw'empulidde lwakutta maama wange saagala bakutte nga nze ndi wano kakati nze njagala olufule ogite kubanga ejja kussa bwerere okole ebirala kakati kwe kugamba ne ngamba ati kakati kanjite nala wano kati weri ne bagizaawo nze nesigala nga lufulasi kulusa be nagamba nti ate Museveni yanjigiriza ebya security wakiseekolera parking nentandika parking nenkola parking nentandika okubeera nga nkuma emmotoka n'abaana bange ne mbayigiza ate tulina omwami wange nga tukola parking nga tufuna sente ate nga naye bamuwadde obwa vice chairman wakaliga akola eyo adda bwadda nze nga mugamba nti gwe wummula nze nkole bwe tutyo ne tutambuza omulimu ogwo gwa parking nagenda okulaba omulimu gwa parking ne ngamba lwaki nayiga obulimi n'obulunzi baze olwo awummudde afunye sente tugende tugule ki ekibanja tugule ekibanja ebibanda ne tuteekamu ennimiro twateekamu ensuku mulimu ensuku bbiri mulimu emwanyi kubanga ffe twakula tulaba ti emwanyi emwanyi kyekibala ekisobola okusomesa abaana ate ekyobuwangaazi ne tugulamu n'ekibira nolwekyo era kati gye ndi
6: oli ibanda wano jja bugenyi
5: nze sijja bugenyi nzija waffe kubanga waliyo ebineetagisa oba okyali eyo nti abalambuzi twali nali ndi eyo omwaka oguwedde mwezi gw'omukaaga nga batugamba nti waliwo abalamazi abajja abava America abazaalibwa abali mu famire y'amapeera beetaaga okujja kati bwana mukulu bwe yankubira essimu nadduka emisinde n'enzija kati amba nina okujja okukola omulimu gw'ekereziya ogwa kijjajjange we yakola sinza guva ko nyine bwakola ki ne batu kunyofu nokola mulimu bwakerezi yakubanga jaja yabera na bakatuliki ata bakatuliki omwami omumu katuliki yankuma yankubadde mukama ya mutwala naye yankuma nolwalero ntudde abana be abakatuliki bakola ki basobola okwegatta ne babeera wamu era ne banzimbira ennyumba zenna bagamba temumpa motoka tebajja kwokya tenjagala nyumba ntulemu ate nga mumpadde n'afumba n'alima sirima sifumba zijukire aha nti yo erikaguta Museveni yampa omusajja yesezaala wange bino ebibala bye bino ebyabaana
6: omulimu guno oba bino kye bakusomesa jjajjaawo okumanya ebyafaayo by'abazungu bano abaleeta abasomi ogwenyumirizaamu ki
5: neenyumiriza era bwe ngwogerako nsanyuka olw'ensonga olwaleero ani gwe bayinza okuyita ku radio sapiense ewulirwe ensi yonna ajja abeereko by'ayogera gye ngwenyumiriza olwaleero ani gwe bayita ku tivi n'agenda ayogera nga waliwo tivi eyajja nebeeraawo ng'ebyuma byayo bizaawo olwaleero erinnya lyange lyagenda wala era ne paapa ono aliko waliwo ebyuma bye baagamba nti paapa abiweereza okujja okulaba nga buli mumapeera weyatuukira bateka nagenda okulaba ngaebyuma bijja nti muvuddewa nti bino ebyuma paapa yabiweereza ani ayinza ebyuma nga bigenda kukwata kwegamba buli mapeera weyasula nga babuuza wano waali watya byali bitya nze nayogera ebyuma baweereza ebyuma okujja okukwata ebintu byonna mapeera buli weyatuuka ate ne biddayo nze nali nyinza okugamba bisopu nti owange ebyuma bino byagenze bitya ani omugamba bisigaze ekyo obwongo obubanga obwana obwongo bwange tebunobanga nkaddi yennyama naye ng'obwongo bukyakola n'olwekyo ani ayinza okutuuka ewa bisopu n'abeera ng'alinga atuuse gye bamuzaala ani ayinza okutuuka ewa mufuti mbajje mufuti mbajje amanyi nga bw'okiwulira n'atuuka eyo n'omugamba kinze namutebi n'agamba oyo mugamba ayingira akati lwaki senyumiriza nga njogera ne ku pulezidenti w'eggwanga lino lwaki senyumiriza kubanga waliwo ekiseera wekituukira ng'ayise abaisiraamu era nange olumunzi ngamba gundi mufuti nti nange ngende ate alina okuntwala kubanga nasuza abazungu nina histole nze omusiraamu nina histole y'abakatoliki n'olwekyo namugamba yagenda e Roma yagenda okumulaba ku tivi nga ndaba mufuti aline paapa naye bwe yajja namugamba nti owange wenajja ebigere wabizza yenange eyo natuukayo nange nenyumiriza nange ndi munene engabo ani era nenyumiririza mu jjajja omulimu gwe yakola era nze oli bwampita nti njogere ku bya jjajja amirisa ekikuba engeri gyeyasuza abazungu emisinde gyenziruka n'empeewo edda ku bbali
6: nawatuuza edda kale nookusomesema okwo topunye mu buzibu oba oliawo kyowejjusa n'ogamba nyabula nyawo senga saasoma byafaayo by'abazungu bino senga tebabinsomesa
5: buli ekizibu ekijja sirabawo oli kiba siyaga siina kyenja kwogera naye nabisanga naye tebyannuma era nagamba ekyo nkimere nkimire kubanga ebizibu bye nalaba ate oba bye mpulira ate oba bye nkola ki singa mbyogera ng'ate rediyo eno rediyo ngaazi ewulirwa abantu bangi bagamba olabye owulidde namutebi owulidde namutebi ate nga ekikwewunyisa nga nelwaleero amafitina gakyaliyo maama awulira oyo bwali ku rediyo maama awulira oyo bwali ku tivi ate fitina ebaawo nze ekirungi nti engeri gye nabeera kitange Edward Muteesa kubanga Kabaka bw'asiima nti ono mwana wange todde okweyita mwana wa mukopi kale yantwala mwagule waaliyo ebyuma ebya baabiyitanga buluugi nembiga naye n'olwaleero era mu bulujo mwe sivaamu nze mbeera mu bandi sivaamu abaskauti sivaamu ate nvaamu ndagawo sivaamu kubanga taata yagamba oyagalanga nnyo obusikautu kubanga jjajjaawo amirisa ekikubo kitanga nzaala ye yagenda ne kabaka ng'amuwerekedde ekazi nga bagenda okola ki okugenda okutandika obusikautu n'olwekyo beera mu sikautu nga jjajjaawo Daudi Chwa kakati abasikautu batendeka abasikautu bannaabwe era olaba Uganda abasikautu bangi nnyo sijja kugamba nti ono n'oli abaana bange abazzukulu bange gye bali ate kakati nagamba ani ate abazzukulu be babeeramu nga bamusaayi gwange ate nemubeeramu n'abalala ab'oluganda n'ab'emmamba bali omu kakati tewalaba ku gundi nga tuyingiza gabunga ekindi mu bulange nze nakulembera bandi eyo nenyingiza jjajjange gabunga n'olwekyo obusikautu bwenyumiririzaamu nnyo bulinawe buntusi ate ne jjajja mwenyumiririzaamu nnyo ekigenda ewala kubanga alina wantuusiza erinnya lye ndyogerako ali mu kabuli naye erinnya lye ndyogerako yali musajja muzira n'olw'ensonga eyo mbadde nteesa Saabasumba w'eggwanga lino wa Kampala Diocese n'abasumba abalala beegatte nga bali wamu ne mufti waffe owa Uganda kubanga yakulembera eddiini eno eyasuza amapeera ate beegatte ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'omusumba Sipiriyano bwe yali agambye ne Kadaga ne maama ne bamaama basobole okubanga bazimba ennyumba mapeera mwe yasula sobole okubeera nga naffe twenyumiriza naye nga tulina we tusula awalungi kubanga mu 2024 twakyaza aba bazzukulu b'amapeera ne babagamba ne babayingiza mu kereziya ne bagaana ne bagamba nti nedda ffe twagala wa musiraamu oli yasuza jjajjaffe era ne baguguba ne kakati obutambi tubulina ne bajja bajja 26 bali 30 naye abana nga kuliko bwanamukulu w'ebugonga aja waali basobola okumubuuza oba ensonga eyo gyenjogera nga nsonga gyenjogera siyawo teriiwo yaliwo era bwanamukulu w'ebunamwaya eyankubira essimu nali ndi awo nga batuuse baali baagala okusulawo naye nga tetulina we tubasuza kyetuva twogera ensonga eno egenda ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kubanga yakwata essente n'azitwalawa enamugongo kakati ate wali nga wewazaala Namugongo kubanga abasomesa baabeeranga waffe naffe tumanye nti jjajja yakola omulimu kubanga abantu bangi nnyo kati gavumenti ya Museveni yasalawo wali wabeere wa bulambuzi era kati wa bulambuzi kati ffe tunaafuniramu bwa era kye twagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akwate mufuti mubajje kubanga ye muzadde waffe n'abasumba naddala ono wa Kampala abawe ssente bajje bazimbe ekizimbe ekyo ekyaki ekyobulambuzi kubanga ye gundi Uganda Tourism Board yafulawo ya bulambuzi ate tulabe nga naffe tufunamu abantu bajja bangi okulama amapeera gye yasula kubanga n'omuti mwe gwe baasimba basobole okuzimba okuteekako akasiisira jjajja yagulekawo n'agamba nti omuti ogwo temugutemanga nasuzaamu abazungu omuti gwe nasimba wakati nteekeko akasiisira abazungu basulemu gubeerewo abajwa n'abazzukulu balitegeera ti nasuza abazungu era weeguli
8: twehanziza tweyanzeege 94 katonyezenya radio sapiensia enkuluze y'amagezi nsulo y'omuziki n'ebyemizannyo ajati nga tunaatera okuva wano biki byosaba
5: n'olw'ensonga eyo ewaffe ebyafaayo weebiri naye tusaba nti ekifo kino kikulaakulane
6: ali ayinza okubuuza nti osaagala nnyo bazimbewo naye olinawo bagaidi olina bootendeseeri ebintu nga bino okulekawo nga bwagaye nti obyagala ku ledio ne ku tivi lwasitopo nayo baana
5: kakati oyagala abaana nga bulinaku abaana bonna bawulira ensonga eyo bakuze bagiraba bakuze bagimanyi waliwo abazaalibwa abaaliwo nga kardinali ajja anoonya amaka gaffe webali waliwo abaliwo abaze balaba buli kimu kyonna mu famire emanyi bulungi kakati natula kubatendeka nga ate bakuze babiraba abaana abange boba balaba bulabye ekintu ne bakikwatirawo naye tekyetaagisa kugamba buntuule mbatendeke ate ng'abooluganda abakono ab'emikwano bonna bakimanyi n'olw'ensonga eyo twandyagadde tufune ennyumba eyo amaka ago gabeere magumu fe abasigaddewo abanafu bwe tulivaawo tulekewo n'ensonga eyo gavumenti yagikola ki yagitukolera n'abaaliwo abaali bakola ki abaali bali mu kusaidi yeddiini y'obukatuliki n'abali ku saidi yeddiini y'obuisiraamu naddala mufuti mubajja oyo muliko nnyo simuvaako
6: nenze
5: ndi musirikale we era mukwateko olaba ekiddaku
6: nedda
5: buli kimu akimanyi kubanga era ajjawo n'agamba nti temukifaako ekyo ekyennyumba kijja kugwa tujja gizimba ate kati mbeere wali nga njeeya omukulu omugambo ekintu omulundi gumu saabasumba abimanyi era ye agamba tetulindiridde pulaani kaakati mufuti agamba ennyumba tujja gizimba ate mbeere nga kubanga mufuti mbajje okutuuka ku pulezidenti Museveni n'akatayi tekasala kaakati ate ngende wa Museveni ngende mugambe jangu ozimba ennyumba nga waliwo ono nga waliwo gundi posta masita mubajje ekyo nedda naawe leka kuleeta ebyo saawa
6: era munya akatenyeza enyaledi zapyensiayo enkulu z'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli puroguramu mutima gwange ndi ne mukyala Ajat Nusura Namutebi ala yatunyumiza ku mboozi eyabajjajjaffe abaleeta eddiini engeri gye basirizibwamu ewajjajja wa gitubulidde bulungi tukyalina emboozi gye tukyamugjamu ng'owekumira bwekumizi yena munya kalenyeze nya redio sapiensia ebyo yala bitajja onaku olwaleero nzano tugenda okukoma yoyo Ajat Nusura Namutebi sande yaffe ebadde yakubiri y'olwaleero naye nga nsuubira tujja kuba tumukomyawo ebibuuzo byammwe sande ejja ndowooza tujja kuba nabyo Ajat ye waali okukola okuba nga atusensulira emboozi yaffe naye omugabo mulaba akadde kaakano tekatusobozesezza lwaleero okweyongerayo naye mbasuubiza sande yaffe ejja obudde bwe bumu tujja kuba we tuli wano pulogulaamu yaffe mutima gwange ate nga tutambula nze Kyasi Katabalwa mbadde ne Ajat Nusura Namutebi tubaagaliza ekiro ekirungi ne wiiki ennungi.
9: Mu pulogulaamu mutima gwange buli muntu abaako ne kyenvuddewe bwetyo pulogulaamu mutima gwange bwegenze
10: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.
11: Ebimu tebiggwayo terikuzikiza wenyigire mu Virtual Sports za 22bet osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awo batali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betting n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu.
12: Focus Construction Company, ye company ye kakati kukole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architecture and structure plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzijja, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tano munana, biri zero mkaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tano munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tano biri. Satwe musatu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era ka tukutuuseeko obubaka buno.
3: Senkoli yagambye sijja kukolera wansi wa mwana mutono myaka 23 nzulu ngenda kuwezaana kwa kadoli lwanga tolimbi kabaka nga amaze okulagira ate gwe n'ogamba nti tookole tuyite olukiiko. Olukiiko bwe lwatuula, Senkoli ne gumukka mu vvi ne bamutanza ebitabo by'omwenge 3 ate n'embuzi. Kati Senkoli ekyo n'akikuuma okutuusa ddala nga 3 June 1996 n'agamujjukira kyewankola n'ogenda ontanzisa bw'otyo tojja kutuuka mu ttambiro. Yaddira enfuuzi enyoka n'agenda ng'akuba ku buli omu mbu emizimu gireme kululuma nga abantu bamaze okufa. Watu wakaloli lwanga n'agamba nti ono gwe neeririddemu obuzza n'amuwalabanya. Munnabyafaayo Fopel atugamba yaadi ng'ataano n'amutuusa kati awali altaali awo akola ebibye Senkoli. Kiwakaloli lwanga yagambanga Senkoli onjokya naye olinga nfukiriye obufukiriza amazzi. Senkoli naye wandisomye nkubuulire gye bwalaga akaloli lwanga yafadda. Senkoli yagenda mu basaseredooti n'asaba omudaali gw'abiikira Maria n'atandika n'okugwambala ate n'atandika n'okweteekerateekera okubatizibwa. Olabye essaala ya kaloli lwanga kyokka abatannabatizibwa n'afiira mu nnyanja Nalubaale. Kaloli lwanga ono ye muwolereza w'ebibiina by'abavubuka era n'ebibiina eby'enkola enkatoliki si mu Uganda wokka naye ne mu Afrika yonna.
2: Obubwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda. Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era ka tukutuuseeko obubaka buno.
3: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1995 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo VI nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1969 tuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1969 n'ayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo VI.
2: Obubwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
10: 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Omuliriza mulungi oli 9 katonyeza nya fama Radio Sapientia tukwaniriza mu program ya fekereza n'omuntu wa bulijjo. Father Andrew Kato tutambula naye. Father, buza kwa tuuliriza.
1: Aba tuuliriza bannaffe mulijjo mutya era musiibye mutya mu nnaku zino. Naye obulamu bugenda butya kasubendi bugenda bulungi mwekuuma bulungi ekirwadde. Anti omayi munnange kyagala kutabuka.
0: Ebola
1: yaga kuluna Ebola si COVID.
0: Ndiyo si COVID ndiyo Ebola.
1: Naye nga omu muganda wamwe w'omulala awonno y'ensonga eyo lwaki engeri gye twasobola mu muganda oli ono naye bwe tulina omusobola.
0: Your father. Father, Sunday anti munaye tulina okusomesa abantu. Sunday, kazi Sunday tegeza ki?
1: Sunday anti lunaku abaroma. Abaroma bali kozesa ku kujukira kukanda wawe musana. Sunday.
0: Yesebo.
1: Akati fe, lunaku, ati lunaku olukusoka mu wiki eya kalenda. Nga kiki tujukira ku wiki kunasooka olwayaya okuzuukira kwa Kristo kakati nga abakristu okuzuukira kwa Kristo kintu kikulu nnyo gyetuli
0: yesebo
1: abaloma na Katonda waabwe musana Sunday ne baluyita olunaku lw'omusana Sunday
0: nga
1: bajukira Katonda waabwe musana naye ffe abakristu batuwa tunuyanekele kalende ekiyudaaya lunaku olwa wiki ate nga kesitulweya zuukirirako kubanga ekitabo ekituufu kitugamba nti mu matulutulu oluddirira ssabbaato yazuukira kakati lwaki tukuŋŋaana buli sande okujjukira kuzuukira kwa kristo tujaguza kuzuukira kwa kristo kubanga ekyo kyekinyusa ekikulu eky'obukristu oba
0: ye father mwami Mateega naakutumira
1: Mwami Mateega agamba atya? Mwami Mateega naye nno munnange mutumidde. Mutumidira ddala bulungi.
0: Akuwuliriza programs naga Father Kato. Agamba ki?
1: Era mutumira ddala bulungi Mwami Mateega.
0: Yesa.
1: Woli mukutumira bulungi.
0: Kati nno ninaye n'ensubuga Richard okuva ekibiri naye akubuuza ebibuuzo bye biri wano.
1: Alina bibuuzo nsubuga agamba kinsubuga
0: nsubuga jali
1: mukibiri
0: kakati tutandikira ku lunaku olwaleero Father Sunday eno yali Sunday yaki eno
1: mukezia tujiyite ya Trinita omutuukirivu
0: yesebo
1: Sunday ya Trinita omutuukirivu Trinita nomuna ekigambo si kya Luganda si kya Lunyankole si kya Lukiga
0: yesebo
1: kiva mu Lulatini. Lulatini olugamba tri uni.
0: Yesebo.
1: Busatu mu kimu. Three in one. Waliwo amasanyalaze gali ge bayitaga three phase.
0: Ziba layini nnya naye nga kuliko satu eza layini. Emu eba Newton.
1: Kakati awatwali wadde tugitwalade tuyita tri uni.
0: Yesebo.
1: Three in one. Basatu mu kimu.
0: Yesebo.
1: Ati watu olunaku luno lwe tuwogerako lwa Trinita amasannyalaze ago g'ogambye gayinza okukitujjirayo nakyo bulungi.
0: Yesebo.
1: Kubanga tuba tuwogera ku masannyalaze geegamu kintu kyekimu naye ekikola emirimu esatu si kyekyo.
0: Yesebo.
1: Agabeera ku layini emu gabeera masannyalaze malala ga mazzi amalala gabeera ga muliro amalala gabeera ga mpewo.
0: Era gaba masanyalaze naye weesanga nti gwe kyogeetaaza gaba tegasobola kumala.
1: Kubanga gonna ekintu ekimu naye gwakola mirimu myawufu. Kwegamba tugamba nti amasanyalaze ago gali mu maka gali mu famire. Famire eyitibwa amasanyalaze. Okawulirako.
0: Yesebo.
1: Famire eyo tugiyita masanyalaze si tugiyita jjunju. Tugiyita masanyalaze.
0: Yesebo.
1: Kakati ne Katonda ffe abakristu nga bwe tumutegeera ali mu maka kakati amaka ago gali mu busatu mu bumu.
0: Yes.
1: Mu busatu mu bumu y'ensonga eyo lwaki katonda fetumutegeera faba kristu bado kristu bya mubikula jetuli ilibili ni hii mserefu tuwasi bwatyo
0: yefaza
1: kubanga katonda katonda tukimanyi nti katonda aliyomu si kyo mukuru iyo
0: katonda aliyomu
1: na ye engeje tumutegeera mu tumutegeera mu ngeri nyingi era yensonga lwacho geno kukakana tugamba nti bakatonda bangi kubanga waliwo apamu abagamba abategeera katonda abaganti ye katonda aliyeyo waggulu atutunuulira butunuulizi atu awandiika buwandiisa ebibi byaffe alinze bulinzi kali kadde aloka atukoleko
0: kutubonereza
1: waliwo abalowooza katonda we batyo waliwo abamu ate abagamba nti katonda katonda tasobola kubeera muntu kujja kweziribanga mu bw'omuntu bwaffe mu ttaka lino ery'obwomuntu bwaffe nga tekisoboka busobozi katonda yali tasobola kujja kweziribanga mu bantu naye ffe abakirisi tugamba nti katonda yajja ne yeziribanga mu bw'omuntu bwaffe raba katonda kakati katonda oyo yakola omulimu ogwo ogw'okweziribanga mu ki mu bulamu bwaffe kati awo ne tuloka tugamba nti yaani oyo ti katonda yeefuula omuntu bwaba nga yeefuula omuntu yalina erinnya erinnya nga yaani nga ye
0: yeezu
1: aha kubanga yalina erinnya kakati nga bwebyala amasannyalaze gali siri fase noogamba nti ate kakati eno fase esooka naye ngaate embala gy'oyogerako n'amaka g'oyogerako gamu ge tuyita amasannyalaze
0: ye father
1: ate ne tumale tugamba nti ffe abakristu katonda oyo yennyini yatusuubiza naga nti nze nja kubeera nammwe ate nja kubeera nga mbalambika nja kubeera nga mbawanirira awo nno ne tuloka tugamba nti mwoyo mutuukirivu kubanga bwe tuwogera ku mwoyo tuba tuwogera ku maanyi nga bw'oyogera ku masannyalaze gali ge tuwogeddeko siri fase mukulu ejjunju oyogera ku maanyi si kyekyo
0: kyekyo
1: kakati amaanyi ago g'oyogerako kakati mu bukristu waliwo amaanyi amaanyi agatusindika okukola obulungi amaanyi agatusindika okukola obulungi tulina amaanyi agatusika ebintu ebibi kukola ffe ffennyini oba kubyekola ku balala teebereza omuntu oyo omubbi teebereza oyo abbye obululu bw'abalala olowooza buli muntu asobola okubba obululu
0: nedda
1: amaanyi ago muggwe tolina mwoyo ogwo muggwe spiriti okiraba naye bw'obeera n'omwoyo ogwo omubi ogw'okubba ojja kukisobola era tojja kuwuliramu nantengereze yonna kubanga olinamu amaanyi agakusindika bw'obanga akola ekirungi kubanga tulina abantu abalungi mu nsi muno abalowooza ku bannaabwe ababasonyiwa ababaagala abakolagana nabo kiki olowooza ekibakozesa ekyo kubanga balina ekibasindika okawuliraako mukulu jjonjo
0: ye faatha
1: tuyinza okugamba nti waliwo ekibawujja
0: aha balina ekibawujja
1: ola waliwo ekikuwujja nga bw'oba onywedde ekkenge simanyi mukulu jjonjo oba onywa kkenge
0: sikanywa
1: onywako obunywi bwatolwoku nywako olwalo obutolwo naye waliwo munnanga abamu waliwo abamu nga balina amaanyi aganywa crate namba
0: ate ne batawulira namu
1: kati mwamala okunywa crate enamba akyukako
0: yesebo
1: abadde omunyiivu n'abeera omusanyufu
0: yes
1: abadde akola ebyobuntu bulamu n'akutandika okukola obusolosolo kiki ekimusindika maanyi gaakabisi kali kanywedde okiraba
0: yes
1: kakati ye mwoyo oyo atusindika naye ffe tugamba nti mwoyo omutuukirivu mwoyo omulungi mwoyo wa katonda yatusindika okukola ge maanyi ago gatusindika naye nga katonda ali omu kakati ku lunaku luno olwa Trinity mukulu jjunju n'abatuwuliriza kyetujaguza situjaguza nti katonda ale situjaguza biology ya katonda
0: nti azaalibwa
1: mukulu jjunju naye tujaguza katonda kyali gye tuli kyetuva tugamba mu luzungu nti we celebrate the economy of our salvation economy of our life
0: hey.
1: Okiraba
0: ate katutaddemu ekonomikisi
1: tujja guza katondo oyo kyali gye tuli. Fe gye tuli nti ye katondo oyo eyatonda. Y'ensonga eyo lwaki n'amannya gaffe ag'obuwangwa tujjayo ekigambo ekyo eky'okutonda.

0: kadi nga yefuula omuntu mwani mu muntu gwe bayita Yesu. Okiraba?
1: Yesebo.
0: Kubanga buli muntu bw'obeerawo mukulu jjunju batuwa amannya kazi gwe baakuwalyani
1: dia Francis
0: baakuwalya Francis lyeryoka
1: John Francis Jjunju.
0: Tolaba John Francis Jjunju kubanga wajja mu bw'omuntu buno. Kakati mu kifo ky'okukuyita ekisolo oba ekibeyi oba okuyita ekiyinja ne bagamba nti oli muntu alina erinnya lye bayita Jjunju, okalaba ako?
1: Yesebo.
0: Kati nomuna eri Katonda oli bwe yajja okwezirirwanga mu bw'omuntu bwaffe yali alina okufuna erinnya eryani erya Yesu.
1: Right.
0: Yali alina okubeera mu buwangwa obw'Abayudaaya. Kakati Katonda era oyo n'agenda agamba nti bannaye nja kusigala nammwe nga mbawanirira nga mbayigiriza nga mbatambuza. Naye bwe tugaana okutuyigiriza kyetuva tukola obusolosolo obuntu obutali bwa obuntu obutali bwa bantu. Ne tubba bannaffe ne tutabassaamu kitiibwa owulira amaanyi aga gatusindika.
1: Ne tuvuma.
0: Tuvuma. Ne tuba nga situlina muntu yenna gwe tulaba nti naye waali
1: tetuliwo.
0: Okiraba amaanyi aga gatusindika.
1: Yep.
0: Naye munnange ng'amaanyi gano Katonda ye gaatuwa si gakiyita mu luggya. Okimanyi mukulu jjunju nti akaseera kajja kutuuka nga omuntu oyo eyeewagaawaga nga takyaliwo.
1: Epande era kyekyo kubanga ffenna tujja kuva ku nsi kuno naye abamu tetukimanyi.
0: Kaakati awo wali obuzibu nti abamu situmanyi nti amaanyi ago agatusindika okukolera bannaffe obubi gakiyita mu luggya temporo.
1: Yesebo.
0: Kiga emaanyi gali aga Katonda kubanga amaanyi aga Katonda go gabeerawo pamaneti. Okiraba? Kati abamu tulowooza nti tujja kubeerawo obudde bwonna. Omanyi ekitusindika okulowooza bwe tutyo mu lujjunju? Geemaanyi amabi ago wandi.
1: Mbadde manyi buyinza, sente.
0: Mukulu jjunju sente n'obuyinza biyita kubanga bitandika butandisi ate ne biyita naye n'ebyafaayo bitulaga bulazi. Mu wiiki eyo gye tukubye amabega ebyafaayo bye bi bitandise okutulaga
1: byeraze. Byeraze ng'esente tekyakola
0: amabi munnange gakiyita mu luggya.
1: Yesebo.
0: Kati ky'ogolaba nno nti ye Katonda n'agaa nti anze nja kubeera nammwe obudde bwonna. Kakati nno munnange olunaku luno olwaleero tujaguza mbala ya Katonda ffe abakristu nga bwe tumutegeera.
1: Yes.
0: Katonda oyo atutonda, Katonda oyo ali mu bulamu bwaffe, eyajja mu bulamu bwaffe, Katonda oyo atuyimirizaawo atulabirira. Kakati eyo gye tuyita enkolagana yaffe ne Katonda, our economy with God.
1: Yesebo.
2: Kyenda munnya katonyezenya pama Radio Sapientia, inkuluze ya magezi programu yaffe ekereziya n'omuntu wa bulijjo, tuli ne Father Andrew Katoe.
3: Kyenda munnya katonyezenya pama Radio Sapientia, inkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
4: Business yo terikula, gato jiranze, lwaki abantu balanga bye bakola? Anti, bakasitoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. Echo gw'omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapientia ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752897 6 oba +25 2 9 2 9 4 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapientia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapientia, tojja kwejjusa.
5: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba, abasangibwa bonga mu Trading Center ku kidde kawuka okuliraana St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lye limu ku ago eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma.

0: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
1: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 August n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 August e Kololo. Ate nga 2 August 1969 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda buli ssaawa tusimulula.